mi da tun ti lo charge phone lati tun pale phone won na wa accuse ara won o le tin po si ko lo mo so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa mo su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo en vote for insecurity en vote for oro aje pe ko oro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni joni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atako meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won awon ti won ni laaka I lopo lorile ede Nigeria baba toro wo lowo yin be saanu fun e ma bere oro lowo yin te be saanu fun kama je para awon ta man tabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si bo ni Nigeria se ri mi bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo ba le dibo fun na to ba tin so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo ona adun ri lodo yin be ni sowo ona adun ri se e sise rowo ni enikan ma blackmail yi ya ni bi ba fe paku ko paku ayin tori re o ba ti pe o

tumbo ko te ma npe mi won ni salu ele nu gboro lara awon ko mi no deyin ka olasukan mi ka se ma se daada papin ba le fila ba mi ka mo tun ni papin je ke ro bo sa emi na won ma npe be won tun ni papin je won tun ma npe mi ni adeyin ka pembo bi awe emi na tun ni mo nje be o emi na tun la joko bi eni kilo wa emi na tun la ja loyo ti gbola emi tun ni won ma npe ni salu elenu gboro ko soro ta le so ai mana mana ti a kari bonu bi eni ti o logbon nu agutan mi wo sosun sosun bi eni ti o ma bi oro nre be kede re ogbon nu e egbeje ni o adeyin ka pembo bi awe aja lo oyo ti gbola san bi obare ranko asi raba mi eyin ayin ododo oro lawo so awo ni fopo moyo a ni fopo moyo nti a bo ba se ri la se so an to ra wa mo pe san laarin aje bayi na ni mo ni pekoro deyin ka pembo bi awe erin

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi da seto se ka legalize corruption ni Nigeria ago ti mo pe ko se ni ti o fe corrupt tan ninu gbogbo wa ka lo o sa nu be je en wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na a tun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won yen wa iwa abaje ti gogo o ti ma la daba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e di e je ma se di e di e e je han se di e di e kan ti o kan ju ko di e en ti o yi lori kin kini sugba ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se funlu wa la iru e la ni awon eyan wa baje iwa baje ti ma la ni jo ni ni onoro kon si ona lowo loro ki ai ni bi awon ehana tan gbe si ona na fun won mo be se mo be ko gota legbe mi wo block ona mo be se kini baye kini baye mo block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati ti to wa ni ilu na si ma ngba me awon major roads no block yi awa fi ona yi toro kan le ni jota nwi o fi toro le ngba ti o do oputa nwi wa po emi pelu awon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to hun na to wo uniform awon cadet baba boy be la control traffic ibi ti a ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta ba se pe soldier lo wa nbe ti control won won fo into line ni o won fall in line ni o sugba wa si pile a sese ma rawo be bebe ni ka tun ma be lori ko le rona lo se mo pe were nje lori awon eyan wa e ma binu
1: imole ha to ke wa ko to lo su
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin mo se ye ko rin so ye ka ma be o se oju osana fun wa iwo mo ntoto sugba to ba ye pe soldier kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gba se nduro mbi sa se nduro mbi sa in that way, I'll have no. Oh, wait, can you go? If I get you, what you go, go, my la, what you get, my, let's say.

nbi temi wa yi ti n ba sise lo bayi awon eyan ti abuse oruko olodun debi pe awon eyan be se won be sanu tori olodun gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege yen de ta ti ko ko olodun abuse privilege before any ton ye mi ta ti bi abuse ta ti fi dinner ma awon elomi ti won ni lo ran lowo tori olodun ni ododo ni ti toto awon eyan ala ila ila ila awon eyan ti abuse oruko olodun jena beyan ba gbe ore tori olodun dodo mi irun le meji kin to se yato fo ore to tinu mi wa ko mo fe so ore yi tabi eni ti mo ri ni to to pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapo kan lese wa ba ore tori olodun dodo mi mo le se o ṣugbọn kọkọ ronu si na pe eleyi ti e se pe o fe gbe mi mu gbo fe gbe mara o ba lemi laso odo re to ti mu mi ti mo fi ese rin lati sale ko di osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa yan lo niyan ba ja mi nitan mo ni mo ba lo ha si sale ko wa laita lai mo fi olodun to ni emi mi bura ese ni mo fi rin lati sale ko di osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba privilege won ti abuse the privilege yi be ba dodo e we ah o mo wa eyan lo owo to lapo won ko wo eyan ba pe o lo format mi o lo format mi awon eyan won ti abuse awon kini gba mi nigba ti o gbogbo wa ta n se bayi ti wa bu kowo wa yi na lati mo bu ijoba gbogbo wa na la ni bi ta n se ta fi n ba ile yi je o gbogbo wa la jo n ba orilede yi je o ki se awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them ejo dagba ni o ajo se keke ni o ajo lo suku ni o ajo n gbadugbo ni o ajo kole tira wa ni iwa ti gbogbo wa jo n wu ninu ilu na ni won n ko lo soke o in ta jo n se ninu ilu na ni won n gbe lo soke o mo n ba wa lodo awon ore mi awon ti ri pe iposelu national cake ni iwa na lo be ko lo kowo ni ore mi kan so fun mi ni jobi wipe eyin ti e ba lo jalaga council lasan emi o ni whatsapp won yin ni sise mo o ni sise mo tori kini o ni tori pe mo le mi o ni kowo je o ni a ni kini ni ko kini je in si mo lo sagun si òun náà sì wà níbi kan tí ọmọ bú àwọn kan pé wọn àṣẹ dáadáa ẹ abẹ́ẹ̀ rí kọ́lọ̀ ó ṣàánú.

mati ja lo yun ja lo ti muslimi na awon tan ran wa lowo ko lo ran wa lowo e gbe sira won emi na mo gbe sira won ma dan lo.

0: atun man cover event na a le se live a se le ba yin se si disk na gbo awon nkan ta mu mara awon ta nja mara awon de de e ka sa ma wo wo lowo
1: lowo
0: tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka won na ki won to ma bi bo se ko na ba le dani bo ti an fi le rent won ma se ki a te kan ni ka na ka ma fi kun eh awon ta ma wa n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so e soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto sugbon gba ti o ti yi tolo ti je ka bureke ju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owoja la nba ka ki emi ni mo tun je lumatek ti mo ni lumatek lumatek international ati lumatek ni awon andu yen ni gbo social media platform ani am build android application am build website na ta ma nse die die die die mo build android application in to bi aye se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbo awon radio to je ti orile de nigeria si ninu mo awo pe ko si kaka to wa lato yo in to bi aye se bi oyo ni o pe kin lo wa ni kapa mi ti mo le se ko to wa di pe ise aye se bi oyo

baba mi pata iba mi dele baba mi saminu adepoju Miriam Sinkins adesewa adepoju pata ilamidi lawo lo ndo se basiru adeniran etede mo the purpose venture park glow mr yusuf danze lopabodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asis saraba din ola iya gbo awon lowo Abdul Rahman Abdul Basit gbo awon osise ile ise wa mi tan gbohun safefe ni ayin tayeka e fun wa lo kankan ife ni won ni ta bin sise ni pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wata gbogbo en ti oran gbogbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dide si wa baba tin du ni omo adun o baba tin du ni omo adun a ni na tan tan ka to mo ri kan a ni mo na ka to ha ni mo na ka tan ka to mo ri kan lo

ase o omo baladi golu mi dini adekunle baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti ran wa lo patapata nile loko ati leyin odi olohun mo ran awon na lowo olohun ma je pa awon na wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o ni wa le o ni wa le o oke leye fun oke oke lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption. Se ka

ko ba wa te wa ba sa fefe ri won ko wa ni yoruba ni ile ewa eko giga emmanuel alande college of education yin loke oro ti lo ya la fi wa nbi baba daada run awon awon edenu awon edenu awon giwe awon na ko iwe gbogbo won lo le ni won pe tele ni awon a ri pe kini nfoju po nigeria ma n ba ye se ni a je pe gbogbo wa na lo le ti le ba da o ede olorun ba pati awon le kan le ni re sake kabe kan legalize corruption boy to mu oro kan wa pe eyin te wa nle okere be ba be saanu awon eyan ni nigeria awon eyan yin tan wa le tan ma n gbe bukata wa bayun e ma interview won eyi te ba ri ko riore o pe to awon ti o wulo ni support ninu poselu o ma n so pe we have to choose between two devils ni ti o ni ri another option sinle ti o ni tori pe iyun o ni wole ni o ni jo won o dibo kun te ri ko riore ti pe to e ma saanu ru won ma ori re ti pe to ni ye ti ti e ba si ti je ni ya iya nje nkan lo ni ye ti je daada to ni papa lati o ye ki ori awon eyan wo ti pe bayi kama fi omo iya mi ninu esin mo tun gbeyun na wa nigba pe omo iya ninu esin biyan kan gbe were ndo were omo iya mi were ndo were kan ninu esin wa ba mi ti mo wo pe leyi o ni la kai to lati le rulu nigeria lati le se nkan fun lu

0: Shen gbogbo se njala la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan baba egefo
1: ayoyo go ma go ma adia fun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yoyora emi ateyin ati ba won mu yoyora loni o ara yo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki ba yo awa ti ba won mu yoyora ni ku mo ati ba won mu yoyora a ni saisan ati ba won mu yoyora a ni saare o awa ti ba won mu yoyora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o awa ti ba won mu yoyora a ni rogun ekun o a ni rogun ofo aya ni sad a ni radanu ma ni sise ayin ayoyo gu goma adia fun orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora o oro ayo ni ko ma ba wa nitori oro banuje bayo.

ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi eh mo bi temi na jo iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodun bi yere alaafin atanda alaafin osa iku ti kuran pa ni kore eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin ka ama alaafin atanda iku baba yeye alowolodun bi

ti won wa ni janu ti won tun ko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti won be ru innovation se ma pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ina sa ma bo se ri laye atijo so wa laye o de sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo oro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios ni awon radio to ti wa ti pe AM ati FM iru wa ya wo lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o tun ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sun mara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won o ni aye fe le lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fe le o ti lu kara won abi ma n pe internet ni ayelujara ayelujara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa ma se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta fi le better life fu awon eyan wa sugbon gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo nta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo dan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le feel le sugba ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e ta ba tun wa nse lo won tun wa ma ti be ma wa oju tu si disadvantages tan ri won awon ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mo ye so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewu la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewu le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npeju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o dabi awon ti won gba bolu lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba bolu o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakesi pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ya ko le ki fo le lo pade re nwaju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
ipo adari tori gbogbo ana lo selu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija tawon eyan koju latari

le ma tesiwaju sugbon inta ba nje lenu lowo lowo nla wa mo eni kan soro ninu group kan nisin oni ni Africa wa nbi oni in the next 50 years eje kin ka bo se bo se bere oni we who do Africans these things are beg we deter future progress so much we cling on to the past itesiwaju ojo waju o je ajoji si a fe itesiwaju ojo waju awa cling ma past e ma wa wo bi ta tin sabosire o ni pe awon to je iwo omo lu abi to je titi atijo to ye ka diro mo a gbe yunju si egbe kan ni seyun ti gba awon nkan mi to je ti pe o ye ka ti improve le lori kati ki nkan mi o tun ti wa ti o ta bi improve le lori ni improve le ni kan so so pe baya ni isin na ba pa se wa pelu owo ta na owo naira owo ka so pe naira ki ma fi yun sapere naira owo paper naira pelu coins naira bo ti ati foju kan 1 naira ti 50 kobo nisin olorun lo ma ye odun inu ebo gan won na coins l'America won na lawon ebo to ba wa nbi a ma fi pon pe ati ju ka ma ko coins towo lo bi o ma dun woro lapo wa a si fi ba gbogbo nkan je yanyan ko si nkan sile marun ko si nkan 1 naira mo ice water ta ma ra nigba kan 50 kobo nkan ko ti ice water ka ti so pe ko ti ice water ma ko si ga 5 naira gan ti patipa le fi agidi le fi ri nkan naira marun lori igba agidi kini kan naira marun to je wa gan ko si nkan naira marun se nkan naira marun be ni be be ra epa yiri tan yan muri kan le ti bere magi da ma nfi sobe pon marun ni pure water ta mu 15 naira ni si nkan naira marun mo ko si biscuit naira marun o wa like ko si o mo ti fe ma digress die sugbon ti mo nso ni pe owo naira ta na paper pelu coins ka de ye pe ko si coins ni Nigeria ta na awon ti awon oyinbo si to improve innovation ti wa nisin nijo ni ta nso kini ta awon te ma nbun alo won wa la America ni o emi wa Nigeria emi wa ni UK emi wa Nigeria won kan ni deyin ka o lasukan mi ka se ma se dada papin elenu gboro sali elenu gboro send account number re o ni ka ju account number si won ka te ni gbera wara laarin bi seju marun lowo ba ti wole sa kanti mi nimba to ti fi thousands of naira nimba to fi wa richard nimba to fi lowo lo si nti mo fa ayo ni wipe ni aye ojon nimba ti oju si dudu dada awon kan yi o yi si dada won o yi si pepe o lati eni to wa ni ilu ebo lati send owo si eni to wa ni Nigeria ko yi si o baba be collector lati ilu ebo tẹ́lẹ̀ kíní kan ọlọ́run lọ́mọ yosu tí bàbá mi ọ̀wọ́n sí àlàáfíà ni ẹ wà gẹ́gẹ́ bí èmi náà ṣe wà ní àyín inú mi dùn láti kọ lẹ́tà yìí sí yín o pàtàkì ọ̀rọ̀ mi sí yín ni bàbá mi ni wípé mò ń gbèrò láti wá sílé ní oṣù bí ọdún ti ń bọ̀ o tàbí mò ń gbèrò ń fi owó ránṣẹ́ sí yín bàbá mi ẹ bá ń ra lè oko mo fẹ ma dako tabi iwe owo ranṣẹ si n ba mi ẹ ma ba n kọle ilẹ nile o wọn kọ lẹta o le loṣu mẹrin ko to de Nigeria ṣugbọn nisin ti mo n fa bọ ni pe pẹlu innovative ideas ti mo sọ lẹka pe thinkers are the one ruling the world awọn ti n ronu jinlẹ awọn ti n ni ọpọlọ ti n ronu jinlẹ awọn ni wọn n rulu agbaye
látàrí ìrònú wọn, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ wọn.

mo ti soro policy ijoba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan pe won se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan wallahi o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan be import rice ni ododun billions of dollars tan be import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi e pe rice ni kala ni to si je pe rice yi ta ba gbe ni Nigeria ni bi ta ba gbe ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o bu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti re rang oju pe won ka gbe wa gym le kan na ke la nkan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe nlo je owo te ma tin allocate pe awon bi ran agbe lowo em mo en

emi na te ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo won ori phone lo ti bere emi ti n to to olorun ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu o de ye pe ero ti wa na nu ero ngba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology say gugu wa na la ma papo ma di o ka gi o si yen ta mo ko lo ru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebe re ta be da radio le o lances lasan o ti li awon yan ko gba le

0: eyan nbe o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni betaka to to agbara olorun aye nbe eyan wa koka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: tanika jo ri se ya
0: soro mi so ti ye eyan eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapopo bode ni ayin lo ro yi ero ba ni soro mi ti da wa le ko si na o a n gan generator ka akiri ni la bi n charge I'm gonna generate a muka kill. I've been charged for Aramio. Oh,
2: yeah, yeah, yeah.
0: Mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mo nibi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbodanu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya adeyin nka olasukan mi ka sa ma se daada omo won ni le akinnu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be aja o
0: yayin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam funmi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ateko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladigbo lumu idin ni adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke ise aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba da

0: ya ma pe nigba
1: raja la mure o lo yo wa alaafin bi te baba raimi aweda na kon
0: omo mi
1: baba raimi aweda to yan ta na nko ru orin ti baba yi na ti ko awon omo won na ti nko ah awon baba ti mo da ko e awon ti won ti di ara ajon ara ajon iba se pa ikula ye ni baba muhammadu baba muhammada koda atun ba jesu christi oluwa wa pelu gbogbo awon wole awon malaya awon awon ojise olodun ti won ti lo ato e pa ikula ye ni gbogbo won la baba o ki eledu akodele ba won tan ti lo nfi asiko yi belan fun gbogbo awon oku ti ana tan ti bo si aloki ama lada adura lada sara balan fala ma mo ba won bismillah kan kulu ala okan come on, love, bow along. Kawana, come at you, love, bow on you, see. Kakpe, kadagba, kadogbo, kaso wa, wa yi wa si. Ade yin ka, olasu kan, bile, minja wa. Bontu wa gwen, yala ti lenye wa. Oku, oku ni, manro. Ayin, te batu fe yana, alo wa si. Ero bani sora, timo pita le, kanan, lele kopi. 0706837. 4274 0706887 4274 ele lo si kan na ye lukara wa ni www.ajisebioyoradio.com a wa lori gbogbo awon most popular radio directories bi Radio Garden Sino Radio Live Online Radio ede tun le go wa lori website wa na oyin e tun le go wa lori Sino Radio na gbogbo awon platform te ti le gbo wa ni e te ba wa lo si website wa tun mo so le kan ni ajisebioyoradio.com ero bani soro yi o wa loke tente jime wa o wa loke tente e ba to scroll lo sale gaga gaga e ri logo WhatsApp be ba di click re yo open WhatsApp lori phone yin e ba tun ba wa chat lo Facebook Messenger na wa nbe te ba click re le ba nba wa chat lo lori Facebook gbogbo awon idea gbogbo awon eleyi innovative ideas na ni o je ko rorun fun wa ayin ka wa na ka wa ma ronu ba se le fi innovation innovative tun Nigeria se ogbon atinuda kaluku wa ka bi tun Nigeria se adeyin ka olasu kan mi pe nbo bi awerin aja lo oyo ti egbo lasan ni tori be mi o pa reran ko mo ra ba me yan ni oro ja no orun bo tun so tan eno mi se wuya wuya wuya agbese tan fe ma lo lu daro aloko emi adeyin ka se tan o fe ma lo lu kosun leke leke mi se tan o tun fe ma lo lu kefun
0: mi ya kan bi
1: to a ma be nitori obe ni beso atele se asi be na o gbogbo en to ba ni a ma bo ni kan la ni de ba nle o nitori bo ba ku de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba je ro mo je le o je kin laye igbin se ero wo laye igbin se o ile oluwa ri igbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ile te tin gbo mi bi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin o ni gbona igbese aye yin o ni gbona ko ni dojuro nitori ko tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin le olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin so olorun oba abure tun ni pa to daju to ju e wo ni lo ko ma wa lori emi pelu duke mi atayin titi digba mi ta mo tun pade mi nfin le sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje o e pe mi na sinu banuje e tun ni pe mi na ninu banuje ka tun rira alayo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo jojoro

atoto arere pa akori baba mo gan na omo oyo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e teddy bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe o auf oyo ati ba unity wo ran ran mi sin won ni ma logun e fun yi pe ailas olorun pa ka to agbero gbogbo omo eriwo iwori olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo wori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi nko wa go lo yo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o auf oyo ati ba ni diburo mi ma wi fun yi pe ayiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so po gbe oyo larugbe ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori eni to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusuku o auf n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo kojo awa na si tun yawo ko tere nitori ajise mi oju la

mo ni hoyin ore o awon iya mi sawiya daro leyin ba to ba ku a le ha de yin ka lasukan mi na.

0: Iwọ Ọlọrun lo ba soro soro to tin soro.
1: Amọ.
0: Ki won to biru awa yi kiri aye yo to ma je aye tori atungbo ninu Bibeli wipe.
1: Wipe.
0: Oro na la fi dale aye.
1: Ba se.
0: Togun ti o ba tulu bi kan oro ni kokko tele be.
1: O ti mu kan fura mi ni wa rere. Ati wa ti adale o lai da laye o. Mo ti te ya mu kan tole.
0: Ah, Ọlọrun o. Wa tun gbenu mi so toni na ma je soro se fun mi. Ma je ntanu gbo bi owo.

0: se mo pe ase sile labo wa ba
1: tete ma lo
0: ora so ti nisin je kini ana gbogbo n ta ba wa se loni oro tan ni o da lola ayin aroba gbogbo wa la ditan e ya je asora ka le ditan rere igbeyin loju kini o gbeyin mi ati e ta ba ku tan ta re wale asa kini won mo so leyin wa se mo pe eyan ni Nelson Mandela eyan ni MKO Abiola eyan na tun ni Sunny Abacha na won lo titi won lo titi won lo won ti lo ti pe itan tun itan gbagbe won gbogbo nti kaluku won wa se na la wa fi nroyin leyin won se mo pe eyan ni Gbenga Adeboye na
2: wala
0: aga mi
2: aba na su wa
0: nta na ti se le ah o si n soro lo leyin.

Njẹ mo ri pe ope dida lo nje Olorun ba mi. Olorun ba mi o si ko iro oko abosi oko akoru aparutu oko eke oko wa odale oko ka mo jenara.

e mo pe kini kan o ti e wa ti o ti je amese yin gbogbo wa Nigeria ti ti to ba lo ni isin ani nijo kan mo wa lodo awon ore mi kan ni side Igboro nibe ta ba wa nso ro osegbu won mo so pe awon yen oselu gba o badun ma won lara lati ma so selu won ma so won wa ni ri corruption bi iwa abu kan bi ka won no debo ka won no ko ta won no ko so in temi wa wo ti mo conclude ni pe imotare ni nikan imotare ni nikan seriousness lo nda gbogbo wa laamu seriousness imotare ni nikan en lo nda gbogbo wa laamu ko le je mi ta ba fe ma fi one ruko rojo ta ba ko gbogbo ejo tan mo la nko lo kin la fe bi se owo ta ni ko lo run ti won ni sin ma wa seyin ti gbagbe wi pe ni bo gbu ti wu ka pe laye to titi a pe lorun ju be lo bo ba si ti le wu ke lo lowo to ogun meta pere ni pin yin ohun to ba je en to ba mu atawon ore onilada to ba se iwo ko le rinwo ran edegbejo aso ra million oko eni awusa nkinsan nku ni ologugbo e to ba lo tan iwo ran edegbejo aso ife wa light align lo le mu fi aso run ele tan ba fa so sin ni sinu posi ti o ba ri be ni won bo bi oju awon eyan ba po to ngba won sin oku re ti won le bo loju re loju gbogbo awon ero won o si wa wu oku re loru obo abi ti e ba sa so pati loku ta wa gbegu si sorun ko gbe se ni sorun ko gbe kupa sorun kan wa fi sin oko ti ko mo wili we esin mi mo esin kupa yi mo mo mi ni o esin agbada nla yi agbada golu esin mo mi ni o bí wọn ọba lè bọ lójúmọ mọ ní sojú gbogbo àwọn èèyàn wọn sì wú òkú ẹ lóru wọn bọ àánú ọlọrun ló lè ní wọn mọ ju òkú rẹ tàjà nígbà wọn bá dá padà sínú pé kí ní ká má bọ́sọ ọlọrun rẹ tán tí wọn ó tún fi dá padà nínú rẹ pé kánká rọyè pẹ̀lú ẹ̀lẹ́ olórí gan ibò láti rí kí wọn náà wà láyé tá wàá wà máyà àní ọkọ lè rinwó ra mílíọ̀nù ọkọ̀ rán ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀tú aṣọ ẹni awusa nkinsan nkù ni ó lo gbogbo ẹ tó bá lọ tán àbí bí ẹ bá sàṣọ pati.

0: kalọ wo bi ta tin ko se ta tin ko lu olohun awa la mo para ni ara ara wa ta wa mo lo ko ko lu olohun tori a tu olohun se e tun gba bi iwo ta ba so re fun ara wa eyan ran ara bi ara wa na la so re fun olohun tun wa fun wa ni esun ore ta se fun ara wa be gele na ni oro iwa jamba ta ba wu sira wa se ri a wu sira wa ni olohun ni o wa ni o wa ni o wa san esan afiyin pinran o ti yeyin ba se mo pe afiyin pinran won fun eran kan won ati ikeji
1: iwo salabi wa
0: eran sire ko se fowo ja
1: won da e laso
0: ko si si obe ko si bileji
1: ta ba tu se to
0: iyun ba ni a je nfeyin ge ka pin
1: iwo salawo
0: nibi to ti fi si koreke ogogo fi eyin teji esenu lohun
1: o si ma wa wi
0: se ti bi o si kukuri pe o ti feyin teji esile lohun
1: wa to hu le mi o
0: ko to wa fi eyin jade e yoku sile
1: awa
0: yin so ti ri pe o si dede o si regi ni abi ma ni olohun ni ma nse daju a fi eyin pinran iwo lowo lowo lowo abe yan talaka je o ti wo pe kini o se fun mi kini o se fun mi en ki lo le se fun
1: wa gbo iran to ma hun yo
0: bi o ba le do mu to fo olohun lo nko bi o si fo olohun lo bi o si fa olohun lowo olohun to je pe ohun lo mejo da
1: ota saleke
0: oba mi oke ti okuku ni gbe bi falare ti o ni gbe are fele bi
1: fitina ti sheitani
0: osunwon to ba fi winka bayi na ni won fi da pada fun o
1: odi ma o jakun ife laye omo iya iyen ninu islam odi ma n gbajo omo ya je o ma o jakun ibasepo
0: awon yoruba ni la ka ipo wa ni osunwon ta ba fi winka ni won fi san pada fun ni

0: ta awon snacks pop pop buns gbogbo ele ba lodo awon ego ya paint na wa jo ya paint na wa nbe
1: ba to da mi jowo ma to ri aye mi
0: atoni laundry service ni odo wa nbe Lumatech na wa nbe awon tun laptop se ni loyin shop e wa
2: sinu arun e omi oba to da mi jowo ma to ri aye mi
0: 07068742724 AY Venture on tun phone se on ta phone accessory battery ko si nkan te wa dodo e te
3: nkere loju ara mi
0: te ba tun wa buya gere mo ti gbagbe o tun ni eka si okemo okemogi shop re wa nbe AY Venture Idina Sirat Almustakima lo ko shop afini mana ni olohun o nta phone accessory tun phone se se charge phone se charging point ta every ta charger o tun ta phone lolokan ojo kan leleje won to won o si gajara lo AY Venture okay moji shop won wa nibe nibi egbe odo baba nda pe baba afam
2: eni ti o si
0: ibe ni shop re wa e ti ri takun yellow bayi
2: eni ti o si o
0: o de ni shop ninu erelu na inu erelu Emmanuel Lalande shopping complex o wa nbe
2: si fesin ola re
0: te ba wa tun doro ki oroki ke to doroki junction te ba ti koja te ba nlo sonu oroki latona erelu te ba ti koja amola filling station lapo tun bayi shop ore mi kan na tun be nbe engineer to moye
3: oro
0: ni
3: epon lara
0: be best be best international ko si phone ta won le tun se bo si iPhone ni ko si phone ti won le tun se computer phone engineering ko se ti o le ani mo atun mo mu phone wa ba lati owo de ko to ba won tun se
1: ki ma pa sofo to ba na ati na
0: Lumatech awa na nta laptop lolokan ojo kan te ba fe laptop
1: baba na ri je
0: e call Lumatech gbogbo e la nse be ba de be build the website Lumatech handle Beba fe se graphic design Lumatech International handle on aba yan handle to ma make sense to ma fine
2: o baba awon wa ni abe
0: 07068742724 le pe Lumatech si to ba de je pe eyin fe wa gbogbo awon iso ta ajuwe yi lo e get ibe e le pe Lumatech na e le pe mi ele pe mi kin juwe be fun daada 07068742724 le oyo alaafin ojo paseke o ma ti ba
4: Jerison
0: Lumatech tun ni real estate company aise dasile ni to ba ya a ma juwe Facebook page e fun ta mama wa ba won yan handle a fe call a fe rale ka kiri gbogbo abi awon development ba tin sele ninu oyo kin to gbagbe ati da ajisebi oyo tv na sile ni YouTube e search fun ajisebi oyo tv and radio o ma gbe wa ni bi be ajisebi oyo tv and radio e ma ti ri nbe ibe la mama post awon video clip wa si awon interview ta mama se asi ma gbagbe ku mo ni anide ran lowo yin nta ba fe fe ran wa lowo 07068742724 le pe mi si 07068742724 tori a ma se clip ti a ma fi mention gbogbo awon ti won donate fun wa ta ma fi picture won si en to ba wu lati fi picture si a ma collate gbogbo ejo a ma fi sinu video a ma fi si ori YouTube channel wa ti gbogbo awon yen wa ma ri oju awon olore ti won gbe ogbo oyo laruje so bo se je niyan loni o di to 1 hour ta tin so ba bo e ma gbagbe aro ba gbugbu aladitan itan wo leyin fe kan won ma so leyin yin bawo leyin se fe ki gbeyin yin ori ki leyin se lati fi tan re le
5: mashallah
0: fun ara yin fun awon omo yin fun awon ara ile yin asegbe kan o si o ase pamo lo wa o enikan o si ni gbin alibosa ku we fun laye laye ohun ta ba gbin ini owu o ase sile la bo wa ba o ara so ti ni je kini ana o ti ba si o ba se ko si ti ba la o la o be ba wu wa re le won ni soro re leyin yin o gẹgẹ bi baba Obasanjo se so ni joni pẹlu oburu je so kasamu ti baba n soro leyin re to ni e se daada kan le ba se da so daada leyin yin ni emi o pe buruji kasamu wa bu o mo kan fi sapere ni o nde ba se lawon eyan so leyin yin o won ni bi toro di kobo loju o pe daada ran ma so leyin o be ba wu wa re won ni so daada leyin yin o kile yin se o kile n se lowo lowo kile tun ma se nte ba se ni won fi suroyin leyin yin ase sile la bo aba ora soti ni nje kini ana ni njo mo mi gbe na iba se o ba se ko si nti ba la la o be ba wu wa re le won ni soro re leyin yin o adeyin ka lasukan mi pa pin ba le fi la yin na re o ilasa roko yin re ti so lori obe ninu awo tan ganran
5: ota sale ke ta sanayi wal sabagudi
0: en yo e ja se daada kan le ba ri tan re pa leyin wa ni
5: ataburu eni eko tin je se
0: 07068742744 le le pe mi si
5: o ti man gba jo mo
0: e ja wa ma pe yi se lo ani lo lo e ja to lo ti o denu bu ani lo ti konko to lo ti o dale odo a ma wa awa la ma wa eyin la ma ba won ni fe lomi si emi won ni fe lomi si awa won ni fe lomi si eyin baba se nwa a ma ba eyin na ni
5: ta to ba du se itori o ma nsile kun besu ni o ma nsile kun besu ni
0: a ni sunkun ara wa ni gbola burusi ara wa
5: ti muslimi meji ba
0: lola la haula wala quwata illa billah ali alazim
5: abinju
0: ta a ma be tori obe ni nbe at ọ̀fẹ́ ní ń bẹ sú àtẹ́lẹsì á sì bẹ̀nà ẹni bá ní àmọ́ bọ̀ nìkan láà ní dé bá ń lè
5: ṣe báwo bá bá rẹ̀ dá ẹ ṣe wọ́n ṣe ní bẹ̀ ṣùgbọ́n má ṣe bá mùsùlùmí yóò dé
0: ó dàbọ̀ ó dìgbà kan náà.

0: Baba mi Saminu omade poju se ti sun orun we ke se ru akoko yi o e ba nkesa awon eyan yin gbogbo awon tan gbo mi lowo e to ba nkesa lo mi pe kan na kan wa gbo to sele la ro yi ka le ri eko kan tabi ikeji kan be e kesa awon eyan kesa awon eyan e kesi won logun logun ke tun kesi won logbon logbon
1: o wa ni
0: ke ni kan wa bu mu ninu omi ogbon agbon gbe ti eleduwa to fi si alodo ni aye
1: ibi o barare
0: nitori pe ba ma keke ba subu awoju ba gba lagba ba subu eyin na ni won ma nwo
1: o ma ba
0: won fi asiko yi ki olodun olodumare olodun to ti ma nba nso wa ba nso to ni na je ka won eyan kan ton ri e kokon ninu oro mi kari nkan di mu kari nkan mu lo le en kemi na kin tun wa so de bi ere torere lobirin je labo oja kin bi jota awon ara saaju kin tun fi ma gbere re kon gbe kon gbe si mo tun fi asiko yi dupe lowo awon lati leyin wa ni ahin awon ijika en ti o je ko ti re wa ti o je o ti sua tan ya ti gbokowo mi lo latori baba fatai lamidi omo oyo ti won gbe lowo londo state madam fumi kemi ti an gbe nilu ibadan Afolabi Nurudeen Alaro lorilede Libya Afa Glo Asiru Amadu Adeniyi nilu Papo Loyo State wa ni pelu baba mi Basiru omo Adeniran omo Oyo ti won gbe nilu Eko Mr Yusuf ti won sise ni Opabode Hospital wa Loyo Alaafin nibi sugbo mo Ibadan lawon na o artist Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja Adegoke Isiaka Abiodun Boda mi omoba Oladigbolu mu Ideni Adekunle lati lo Oyo wa yin Baba mi awon baba dada an baba rere baba ke an baba alubarika latori baba mi Saminu omo Adepoju ni United States of America yin ni California nibe o ami eruwa ni baba o eruwa ojoko agbedudu ori okele omo akoko gagara ti ko le eruwa agbe ni ndajo won baba ton lo mo musi olomo aparan omo oloro agogode asegba lona to mu omo ewure gudugbe to sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbewure gbewure baba ta ni segbe gberan gberan akoko galaja akoko boboro akoko gigiri akoko gagara to tun sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbeye gbeye eyin baba ton lo mo oju ra be sa e ke osoju wa ba lo mo onilu kan ilu kan omo onilu kan ilu kan e tin dun gbomu gbodo mu lojude oba baba mi Saminu omo Adepoju eyin omo oba oba omo oba e ma pe mo ba yin loye mo pe yin lo ko se ma po ko na labi po ba alade baba adupe ninu gbesi aye yin pelu iran lowo lato lo si te se fun le ise wa ni ayin koni tan lowo yin koni tan di yin o e kere oko dele abudin tomi okun abudin tomi osai na oni tan wo yin mo ton fo fere dodo baba mi pataki pataki ti mo fi towo towo da ko baba mi fatai bandele olusola omo oyo ni ayin na ni won sugbon lu oba nilu ebo United States of America la na na bi se le o baba mi mo ki yin daada baba omo oyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba nibi to din polowo ko wo ko ni bo ba o ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko mo alade ti o le ba ri nkan bulanbe ko le ba ri nkan bulanbe omo oyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba awa logun gbadu oran se nkule lenkule telenkule o gbodo je ti o gbodo tu danu baba mi fatai bandele olusola nilu oba lohun mo ki yin be o awon baba wa nu awon ni won je o ti re wa gbogbo won ti mo nda ko yi loko kan ijeji gbogbo awon te ma ran a lo patapata ka bata jake jado awon ni anja le ma wa awon na nja le ma da gbogbo awon eyan leko lori gbogbo awon kan ta ba ri bo se lori oro oselu lori eto ilu ato ilu tabi bo se nlo ni gboro aye ta ton fi ni jin sofin awon ni won ajo ti suwa o awo ba ti gboko bo mi lo ba ti ma se nkan mi o ọpẹlọpẹ awon baba lara o jogoto jogoto labago pelebe pelebe la ba pelebe tebi o ba ti ma pelebe wa Aziz Zarafadin Olaiya gbogbo awon tan ma na wa si wa lona kan na keji adupe lowo gbogbo yin o ina oni tan wo yin lai lai fa abada ata won mi na te ma ran wa lowo lona mi ehn bi a best icon furniture plenty fashion home
1: vedu for now
0: badmus ajao dauda aj honesty lati lo eko Abdurrahman Abdulbasit graphic designer awanu latoyo ati Olanike na graphic designer awana lo na adupe o bo ton pasiko yi dupe lowo S Abmalik wireless communication ti o ba si ohun ni in ma Olanike o pelu gbogbo awon tan gbon safefe ni le ise wa ni ayin aji se bi oyo online radio ni ikan ni wa ni ayin adupe lowo gbogbo yin o toro kini bayi laje ebo oku e mo a ni sirin a ni fojo lojo lo a mo lo dada a mo bo dada a mo bo dada iko ikobala iko ikejo lona aseti bonse olorun aya ke mo foro leso lo tori bi mo nlo jina wa lai ibi mo kan ya lopo

se gbo lagboye afa poti rori won e gbadun orun o ani bara le ni ba nje kokoro mese bi to nje kokoro mobi ta ba ri ti gbogbo wa ta ri ta wi ta ko ha kokan mi nigba ti uru here re ba de logan jo uru gbogbo wa la ni le josun ori loji ka o uru here re ti wa de o wahala ti wa la wahala ti wa nle wahala ti wa nle o wa nle gan ni bi ba wahala nbe orilede nigeria lowo lowo wahala ti wa o wahala ti wa o wahala ti wa tori nigba ta won mo nigba na ta fi bere iwa jibiti lulu were were gbogbo wa awon eyan wa ni a ma so awon ibo yan lu njibiti awon owo ti won ti gba lowo ran iran baba nla baba wa ni won ba wa gba pada anu yin o se mi uru here re ti de o won ti gba towo awon ibo tan je baba nla baba yin ti won je baba nla baba yin tan won ti tun gba lowo eyin na pada e tan ba yin gba wa lowo baba nla baba yin tan fun yin si are thanks to re le bi san pada sele begbon ni bona eyin la pedu fonran o ti e ba won du orojo eyin afowo fonran ti e ba won du orojo eyin gangan na ni o gbogbo wa ni o afowo fonran ti e ba won du orojo a ti fowo fonran bayi o oro uru herere ti de bayi o wahala ti wo lu o.

0: wo bi awon mo ni ta na ri ti won ni advice won na ni fun won lora mo pe bayi la se rin o bayi la se rin o ko si ba se fagbo ti guru ni pada mo fagbo ah o pe se bi epo ni won lu Egypt se bi won se Nigeria se ba won epo ni won lu ni Egypt eh se bi epo ni won lu ni Egypt gbangba to ba pada ya awon ma tan gbo mo lo mo se sosowo tan sosole tan fagu tan sosole o sole ori sirisi awon ogun tan baba awon kan ti mo nbe ru ati se ni won da ya ko won ti gba ri pe ba lo abo mo n pada jebo awon obi won omo titi n fi nkan ori sirisi so ogun owo ngba wo ni o ni pada lo e ni eyin na bi seso o wa to ba je pe eyin na loku ti won ni eni eyin loku ko tun mu wa o pe ko fi continue kini komo ba je ya mo eh komo ba tun je ya pe komo ji pe ibi to fe se to fe oko rin de yo pada fe se rin de be ta ma ni eyin loku ti o mu wa wa lai ko ni be su be gba ti o fi mu yin lo eh la si gboro dake la si gboro dake tori gbugbu awon mo yi orun mo oru orun mo oru awon mo ni awon mo yi aya Arun moru
1: ti ko wo ile o wa ji
0: Nigeria ti lana o Nigeria ti lana lowo lowo ko lo mo so wa ni o a ni sirin o won eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo Adeyinka omo odo agba o ti wi temi na a si so nipa temi pe mo se

se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanin ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanin wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan to an baba wa ni dun opo ki po dun so ki bayi na lo bi oge adeyinka ai mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osun kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile ede nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni a o tun se

itura ayo ko ba le ni o nitori tututu bayi la aro de eyin temi tututu na la aro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te n gbo mi lowo mo mo bi yo te tin gbo gbogbo n to n se kikiki lokan yin ko lo ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olodun lodumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oroki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o kasa ma se daada adeyin ka olasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun la awon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa mi je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu ojo ti e gbo lasan bi n ba reran ko emi ase raba le eyan inspiration wa so kale le mi lori latodo latodo olorun lo tun ani se mo pe ni na bojo jimo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Ko wa holy. Aya mo fe wonu e mi lo. Mo fe wonu oro lo. Adeyin ka. Se se mo polo ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa ye kun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko to n sona. Ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke mi ja awon ara saaju ke mi gbere kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan ta n gba mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun orin ni tie

0: Ba mi Saminu Adepoju lati California won ti je wa. Baba dada no, baba rere, baba ke, baba alubarika.
1: Mi basu Oluwa Adama.
0: Ah, Tolorun ran si wa nu, ti se je ise na. Egbo. La mo so soro la mo so sede la mo pe abowo ijanimo mo pa emi tin mi to se
1: agbara
0: e to we to n lori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan ti to n fi ife gbo wa won fi fe tele wa ife te ni se wa oni dibaje o ile yin ona yin na ni dibaje ni si se ni si je ni si so ni si le te ni toju le mo le ni baraye fo ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomi ni o ma se ara re yo le eyan ni se ohun yo ma se ara re yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi baba ni kokan
3: mayin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi baba ni kokan.

Emi ati yin ani jeya mo orin onitemi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don pada si bi re sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse e tun gbo orin kan to ko ni ani fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju fun ti bi baba se ma na asia ato mo won to se igbeyawo ni jo ni a ton lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma nso.

0: ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk foro bi la so awon eyan ma so December lenu oje
1: ah mi Moses ya kan de o ma kitunde o
0: ikan ju pe awon owo an wa owo an wa owo tabi a lo se ni ara wa awon owo nga ta yen ba ja mu ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le ikan ikan ju o n pa le obo gba koda o ton ko jo bo gba o ko ja be don kan you to be lo accident to ba kan bi kan ko ti di suru ayeraye o ojo ayo re baba mi ma gbohun mi o n layo lasukan mi o ka e lai gbohun.

0: ẹni kan sọ pé kí tú bàbá àta náà gborí wọlé sí tú bàbá àta ṣe wá láàárọ yìí ìmọ̀ tí bàbá ìmọ̀ tí ìwọlé.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
2: in ba ni kan gbegbo merin si o lenu ni su kan so le tefu e mo be awe a tun so pe tu baba ta tun gbe wa la re de o
0: e mo bi ni baba iri yin ni eruku gboyin na e fin gboyin ni o je nri pa wa ni be hun
2: abori a ba je ni yin ka o ma je kin so pe kan le ani jadi kan le ani yarun abi kan le on ko gbu ni
1: subhana
0: e ma binu e ma je won le mi ni nkankan omode mi o laya keboje enu ni mo ni nri nkankan e dakun baba e ma je won le mi yan kan ma le mi njabe dakun
2: mo seru be ni mo sagara mo e laso ni ko si nkankan ta ma se fun e ati ko ma aye gangan na ni wo na tori ko ko awon aye je o ma aye to kaye je awa gangan e mu baje baje memento la baba ibe nbe ologunrun abalagba baba abalagba mo wa nbi o
1: asu iza
2: ori bogo
3: yes sir yes sir yes sir emi na spin pepelegbe kan bi ni o emi kan reti ka pe mi ni command pe kin bogo lori ade yinka ni
2: ma bogo lori omo mi na ni omo mi dada ni ade yinka dada yinka
1: allahu azim mutahidu hasbi rabbi
0: jalla e se baba e te ti eni kan ma bogo lori mi e ri ori mi o fe lepo baba e se kini me ra ni se ori otuka ni e dakun tori olohun e yo nda mejo e dakun
2: ma je gbe o pe de yin ka o ma gboro ni wo na o ma gboro awa agbalagba si bo won ni bewe ba pe lara se idose na ni o
0: ba me mi o ti e fe dose e dakun e je ke mi o kan wa lebi ose bayi e je ke mi wa lebi ose ba
2: ko si wahala o lo bayi na o skin ga kan ko ye be bayi na o ti lo bayi o la last ko bayi na
1: o ali yo mustanadu
0: baba se bayi na sa gbo nigba ti baba ajade yin goro ti won sadura fun gbogbo awon ololufe mi eni lo loko pelen odi lekan pelu ba awon tan ran ni se mi lowo eni ba mo pe eyin na le ma fun mi lowo nje tele ti won mo wa ngo nje lowo yin that is ati gba ti awon eyan yin tin support mi ni nji mo dodo yin wa gba e di get lara awon owo eyin na ba gba ni goro ti mo mo wa gba aye yin ka bi mo na eyin na lorun mo na eyin na lorun na
2: okari mo wo be na fete yin ka ti je nsimi nigba gangan to je pe gbogbo gba ni mo wa ntoro owo lowo mi o mo lo gba aduru re to ni se lowo ni o se le je pe gbogbo gba ni wa ma bere owo lowo mi se ba won ni won na mi lorun eyin te na mi lorun e ma se o e se o ijile ninu ijile e se o egbere abi were se yin eyin memento
3: awa ba ijile ninu ijile

0: kayin soro ka ma le pe yin won ka ma le ki keyin won ma le ni ipa kankan ne ni inu igbese aye wa lati odo oluwa ni igba lati wa o ki ibukun re wa lori awon eniyan re ki ibukun olohun blessings of god ko wa lori emi pelu awon ololube mi ka kiri agba nla yi awon lati leyin ile ise wa awon te ma ran wa lowo yanyan ayo awon te ma ran wa lowo yanyan ya awala le awali waya hera to le ayere waya sale ko wa tele ma tin waya re hamurahim ila janazurullahi wal fati wa raita nazayati uluna fi dini la ya fuajan fasabi bi amdu rabbika wastaghfiru na wukana tawaba
1: fa la lat bismillah
0: mo tun fin sadua pelu ohun ohun fe ayo ese fakan
1: tasiru
0: sonya ayoyo gwa yoyo gwa yoyo goma goma adia fun orun mi la nijo ti baba nlo ba won mu yoyora emi pelu eyin eyin pelu emi gbogbo eyin ololufe mi eyin te nferan kan ni ajise bi oyo eyin te nferan olodun lara mi emi ati yin ti ba won mu yoyora loni o oro ayo ni ko ma ba wa loni emi ati yin ti jo mu yoyora lose yi o oro ayo ni ko ma ba wa lose yi emi ati yin jo mu yoyora losu yi o oro ayo ni ko ma ba wa losu yi emi ati yin ti jo mu yoyora lodun yi o oro ayo ni ko ma ba wa lodun yi emi ati yin ti jo mu yoyora ko le gogo igbese aye wa oro ayo ni ko ma ba wa ko le gogo igbese aye wa nitori wipe oro banu je ki bayo adua ni
1: somo
0: ri pe on to ba jo un bayi na la baba wa so ka bi we un epo e pa bayi na lo si jo po si e liri.

e ma wo awon baba wa Fata Ibandele Olusola l'America an bi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa Saminu Omo Adepoju mo ma pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo sugbon oruko won orin gibele nje te ma tun gbo ta won alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo o ni ah mo meni yi won ti ma nda ko re lori kan ajise bi oyo radio won ti fi tan lole o awon baba wa Fata Lamidi lowo Londo state mami madam Fumi Kemi nilu Ibadan nile Oluyode Afolabi Nurudeen ni Alaro lorilede Libya bo mo pe yin de ti tepele mo ayin te ti mo ngbo wa e ti gbo oruko yi e ti mo ngbo lore kore awon oruko ti mo nda ko yi Asiru Amadu Adeniyi lati lu papo afa gulonu awon ni an etiri mo ti purpose venture be ba tun gbo foran polo won bo mi e ti mo okan yin to mo lo sodo won tori pe ti gbo ko won daada nbi itan kan ni won fi lole o to ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bye bye na nje bye bye baba Basiru Omo Adeniran tan gbe ni lu Eko Mr. Yusuf tan sise lopapo de hospital lo yo alaafin wa nbi

0: be ma ba de ayin olorin lotun lo si won mo korin kini abiola kasimo wo kai abiola odebo se nde basorun abiola ore alaafin cash abiola tapapatapapapa o gbona bi elegun sokan sokan o gbona elegun e lo gbona tapapata pipipi ka pipipi tapapapa ah mo je je pe awa si kere daada pupo lawon asiko ta awon isu gba na borin yi mo si ba abiola mo ba abiola mo ba abiola daada mo ba nigba ti won fi mo tan so sinu tubu mo ba abiola o Oh, yes, I get it. Nibi Anjo, Nili Anjo, eh? Pictures of things, things we never. I said, Nili Anjo, eh? I imagine myself. Say, man, eh, dama, lusa, bis. Agbong, bakala. Kinio, Jackie, Uruko, Lisa, Biopano. Inga, toga, tojaja, o minera, fawa, awa, oma, lure, ni. Laye igba ti Oyo Empire fi wa to fi nre ni daada latoyo wa yin ni won ti ma nfi ajele ranse si won ni egba lohun gbogbo abeputa te dejebu won gba to wo pe awon ajele yi aye panle ten tuta ni won ma nje ni aye igba na iya da awon ipo won gbese le yawo yawo gbese loko loko gbogbo se ti kabiyesi ona won ni ma nje lohun aye fan leten tuto ti eru si wa daada ngba won beru oyo won beru alaafin things are clearer at night when the world is asleep ko to de wi pe lisabi to n da bi sunday go o on da bi sunday go of present day o jajanga ajagbara o le awon ajele o le won kabakaba won sare kabakaba o le won sare ese won o tole o sa jaja ajagbara o minira fun awon eyan re ni lo ko lisa bi o fi parun o ke se pe lisa bi ni on pe egba won kin ki egba mo lisa bi tele igba to jajanga agbara Aba ni awa mo odua o Sunday gbo ko ye yi yo ba nisan omo Sunday gbo ai bi to se ni gbagbe Sunday gbo na tori po ti fi yan lole o register uruko re ninu okan awon eyan atenu denu awon mo ro aro modo mo won si mo ba itan na nle lo ko Sunday na ba ni parun a mo gbo Sunday ni gbo o mo gbo osa Sunday igbo igbo osa baba dami oko ayo mi de abi baba ayo mi de ni oko dami mo fa gbe sira won yin mo bo se je mo sugba esa ti mo bo se nlo e ti mo nkan ti mo nso o ti register o ti register oko re o ti fi iyan lole o ko re nbe ninu okan kaluku wa abi ta ni so pe won omo Sunday omo won ni go Sunday go sa akikanju akoni takuntakun ni waju ogun o fe pan disa ejo pinpinpin Sunday na ni jebe igbo sa gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa tí mo dákọ lọ lẹ́ẹ̀kan sàmínú ọmọ adépọ̀jù fatai bandele olúṣọlá pẹ́lú àwọn bàbá fatai lamidi bàbá basiru adeniran adeniyi asiru amadu adeniyi madam fumi kemi mr yusufu artist michael awusola angelo láti ìlú abuja afolabi nurudeen alaro lórílẹ̀‐èdè libya bàbá basiru ọmọ adeniran gbogbo àwọn bàbá yìí sunny success odúọlá ọmọ ògúndàre nílùú london lọ́hún gbogbo àwọn wọ̀nyí wọ́n ti fi yùn lọ́lẹ̀ ní ọkàn tèmi náà lókàn ọ̀yà tèmi náà mo sì mọ̀ pé tẹ̀yìn gan bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá tún gbọ́ orúkọ ọrú wọn ní àwọn àdúgbò kan níbòmí ẹ mọ̀ mọ̀ pé ẹ ti gbọ́ orúkọ yìí rí nbì kan orúkọ yìí rí ngì bẹ́ẹ̀ ni ni mo ṣe máa ń sọ pé bo se wo ka pe laye ogun meta pere ni pin wa o onje ta ba je sinu gbogbo nkan ta ba mu omi ta ba mu sinu gbogbo ta je ka ma ba ku ni o ka fi wa laye nbi sugbon eti oni je apu laye laye o na ni ore oni lada ta ba se fun mo la keji oni yo je asesile ti o tun je abo wa ba leyin wo la o na ni o je ki aro de wa ninu sare ni o tun ni je ka awon eyan gbagbe wa ni ayin la fi ma wa laye laye kan rin kese bi dodo efon soro mi ye yin
1: the kind to live for it.

Baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele in ma o ta to fi wa laye n da mo o mo kan ma ri oruko yen ni e ma wo oja kesan to jona ni jo ni ni bi odun meta abi odun meji seyin ti an tutun kan ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n sori awon complex kokan ninu awon oja kan ko yi

kini oro wa dale lori o na ni awon ona ta le to awon kan ta le se ti oruko ti wa na ti o fi ma wa lai lai ta fi wa laye kan ni kese bi dodo efan baba ti mo da ko ti pe won ko kini loruko re nilu oyo olu afolabi ni o olu afolabi ni kin to gba pe olu afolabi ni o ni won so pe o si okun ba bi sped federal college of education oyo to fi de lu oyo a lo soju oyo ni nilu abuja lo fi ja takuntakun pe won gbe kini iwa so yo lasiko to soju wa ni abuja ni won so pe sped lo doyo pe lawon nkan mi bam bam bam bam to se koda won to ma organize bi ni lododun na ma organize round table ni wo ko baba yi won ni olu afolabi round table talks gbogbo awon ti an soju ijoba ta n soju wa nile ni ijoba ni won ma n wa si bi apejo ta awon yi ta won na wa so tenu won o ko baba yi ti ku lodun to lo ti tan se last ni december odun to lo o ti ku ko to di gba olu afolabi round table talk na ni won pe olu afolabi round table talk oruko baba yi na ni panu kila wa na ta n se lowo kila to ma se e je ka lo ka lo mu daada lokunkundun ka ma se gbogbo nta ba se fun eyan o na ni o ma wa leyin wa ola ni won ma so leyin wa ni won ma royin ti won fi ma royin wa leyin wa ola o ka gbaye ka se daada lemi bi ma so pe ka paju ba le de so alolo ka le joko to da to dun le tomo nitori aroba ni gbogbo wa laditan o nta ba wa se loni na ni o si ditan leyin wa ola mo se ni ka ma se daada ka gbaye ka se daada Adeyinka Olasukan mi ka sa ma se daada na loruko mi. Mo lero pe ti gbadun mi laaro yin boyin bo se gbadun ti ti o ba gbadun eko gbona laaro kutukutu. Aro kutukutu oba makin.

mo ti ri bana Hess Malik. Wala, on lo fun mi ni data ti mo fi wa so online. Airtel data on lo fun mi o. Only get your data subscription today at affordable price. Hess Abdulmalik, wireless communication concept. Be to se nwo bobo yi, omo le ewe ni o. In lo si le ewe ni o. Oh, ma lu jibiti o. Ko ma se yawo yawo, ko ma se yawo yawo. Ko ma se yawo, ko ma lu jibiti. Bo ba fe lu jibiti to lawon awon te won se ti po. Bo fe ko te jibiti yo ko. Omo le ewe, gbogbo awon omo le ewe na di bi yawo ni sin. Na ngba ko bogini bogini lo. Sugbo won o fe lu jibiti jaye to fi se ise yi. E dakun to do Olorun. E ma ba patronize re. Mo be yin nitori Olorun. Lo ko Olorun mo fi be yin o. Data do si won. Iru MTN ni 1 gig. 350 naira ni nta. Koda o ton less ju iye ta awon MTN ni ma nta data awon gangan fun ara won lo. Be ba lodu 350 naira ko le ra data 1 gig o. Ko te ton le lo su kan. Ton ba ta data fun yo lo su kan gbako. 2 gig re 600 naira pere ni o lori MTN. 3 gig 900 naira. 5 gig 1400. 10 gig 2600. Glow re 1.5 gig 600 naira. 2.5 gig 1000 naira. 4.1 gig 1500. 7.7 gig 2600. 10 gig 3000 yo. Lori 9 mobile 200 megabyte 600 naira. 1.5 gig 1000 naira. 2.1 gig 1200 naira. 4.5 gig 2000 naira. 11 gig 3800 naira yo. Airtel re 2 gig 600 naira ni. 1.5 gig 1100 naira. 2 gig 1003 ni. 3 gig 1700 naira. 10 gig 3200 naira. Ke tun wa se eleyi ni kan ni se be ba fe se subscription da Go TV e da pe ma binu. E ma binu be ba fe se Go TV subscription be tun wa se go yi tin je like bi tin je Star Time subscription DSTV subscription o tun le ba yin se o lowo ti o gajara lo ile isu lo ile imo be ba tun wa fe saanu re be fe ran lowo to ro mo yi o tun rowo sise idada o fe se POS o fe bere POS te na ba ni owo te be fe fi ran lowo te fe fi ran lowo omo kekere ni ile iwe lo wa eleyi lo nse ti fi ran ara re lowo ti fi ran ara re nsu ku e da kun to de Olorun eyin na ba ran lowo o se tun lowo loyi lo na to tun se fun mi lowo data I mean, lo tun se se data fun mi to na bi ran to bi ran ise ran se aji se bi oyo lowo e da kun to de Olorun e ba ran lowo ori ero bani soro te le pe si o na ni 08145420182 08145420182 again pe le kan si 08145420182 le le pe si te ba fe ba chat lori WhatsApp e le chat lori ero bani soro yen na tabi eleyi ti mo to fe pe yi be fe se data be fe ran lowo be fe se Go TV or DSTV subscription e da ko to de Olorun awon to ba fe ran lowo ni o e da ko ma lo ko ara jebo mo olomo tori Olorun to rawon ni jibiti na le ma gbo mi won ma fe yin so jibiti o yin ta gbo mi lowo kala ma lo ma to send message si pe kini kan ko lowo lowo ala ta ara golo fi nsise yi o tori Olorun te ba fe ran lowo abe be se data ni e da kun ko le gbe owo yin lo mo n fowo soya fun eyin le kokko send owo si ko to send data si yin o mo n fi owo soya to ba gbe owo yin lo e ba mi chat n da pada fun yin ko le gbe owo yin lo gbogbo yi ti keyi te ba fe se ko tori ko owo se business yi daada ni o e le be se data to po o ye ko ko si owo pupo to le bi run package ni le yo sese ma wa owo ya kaakiri ni e da kun ko ni gbe owo yin lo e send owo si mo fi ogun re gbari mo fi owo soya fun eyin ni e ko ko send owo si eyin ni e ko ko send owo si tori Olorun mo fi oruko mo fi Olorun be yin tabi ke ran lowo ke kun lowo ko ko fi ma se business yi daada 08180315769 08180315769 08180315769 08180315769 ni tutun pe tori elomi ti o ti mu gege ati takada ti o fi koda ni nlo awon number mejeji lori WhatsApp sugbon ile igangan ni mo ri lori banner re to fi logo WhatsApp si 08180315769 aya kin pe
bank account re first bank account ni nlo en to ba fe bun lowo ti o fe ba charge to be bun lowo e kan le fi e te mo e kan bun lowo ti yin lo account re ni Salahuddin Maliki Olasukanmi first bank ni nlo Salahuddin Maliki Olasukanmi o na te ba fe bun lowo abe fe ra data e ba fe se nkan kan te fe ran account na ni o gba wo na si Salahuddin Maliki Olasukanmi eri n ba mi joko Olasukanmi boya nti mo fi like re na nu eje won pe account number yen 31 20 71 23 09 ko fa lu jibiti ni o oje nti mo fi like re po tori baba fa lu jibiti so na fa fa ma se yau yau o fa ma se yau anfani re yo olopo lo debi to fi le se sugbon mo yi o duro tolorun ni tawa kalitu obolon duro ni obolon duro ni e dakun iru awon ohun wonyi ni e ja ma ran lowo ta ba re omo kan to ba fe dide kapa lowo soke e dakun iru awon ta le ma ran lowo ni ati iru awa na ta wa na lakaka gugu wa bayi ta jo lakaka yin agbalagba na le ma so pe eni ebi ba pari ni ma mo iyayo tori mo mo bo se ma nse eyan teyan ba re eyan bala teyan ba rolu ran lowo kankan to je ke ma da ko re bayi e dakun tori olohun surprise re laaro yi olohun oba yo surprise yin na bo se pe e fe ra data lodo re ni e le ra data fun yan lodo re e de le bun lowo sa account re straight ko ri alert ko ti e mo mo ibi ti owo na ti wa pe nikan lo sa anu ohun laaro yi e dakun iye kiye ko ba je 1000 ko ba je 500 omo le iwe ni fully ibadan abi nkan lo wa titi tun se gbiyanju yi e dakun tori olohun mo fi olohun be yi e dakun e ba n surprise re laaro yi e ba n surprise re eyin na si ba oju ere atanu olohun pade lona kona te lero account number re je npe lekan si first bank ni o 31 20 71 23 09 31 20 71 23 09 31 20 31 20 gbogbo eyin te ran lowo olohun iran yin na lowo 31 20 71 23 09 31 20 71 23 09 that ati mo fi wa so online laaro yi wa line ko nlo fun mi bi o tun se lowo lowo bo se jomo ale iwe ton o ni send the number si mo si send e lo ba fun mi inte mi na fi le ran lowo ni mo nse emi o lowo ti mo kuku le fun lowo ti mo fi le fun nji o ni lo ba mi chat o ro bi mo lowo lowo ni o ni o n fe ma se POS tin ba rowo ti mo le ya o ki n ya o o n fe ma fi se POS ni ile iwe ton wa pa awon mo ile iwe ta awon jo wa won ma awon ese ma jade lo withdraw wo ni bi kan nkan to n ba da ale to n ba n se were were won ma se yo ma reduce stress won o ni o tun ma ri torokobo line bi owo ipinle emi na to wa bayi wa line lo lo oba ni ko lo ba omo oba ladigbo lu mi demi adekunle e mo bi won jo pari re si sugbon omo oba na lo lo lasiko omo oba na lo lo lasiko awon ta ma ran alo na nu omo oba ladigbo lu mi demi adekunle baba mi evangelist Moses Akade Aketunde omo won nile ogun alaafin oke sokun nilo ayo atiba isa mo pe in wa pe ke ba ran yan lowo bayi ri e daku S Maliki wireless communication concert Salahuddin Maliki Olasukanmi e ba n surprise here laaro first bank ni account ti nlo 31 20 71 23 09 inta data bo ba je pe e fe ra data na ni e ra data lodo re e ra data lowo re e le ra fun yan e le ra fun yan e le ra fun yan gbogbo eni to ba ran lowo olohun yo ran won na lowo emi na ti ran lowo ko lo ran emi na lowo o nti mo ni ni mo fi ran lowo yi o ko lo ran emi na lowo ko gba laanu dide fe mi na mo fe mi olohun mo ba n fe ateyin na gbogbo mo fe yin na ko lo mo ba yin fe gbogbo mo ko temi yin ko laburu ko lo n le jina seyin na sekere rode banuje ni rogun banuje o ni sokun ni jekoro 3% ni phone mi ku won ti ji power bank mi lo ibi ta je lo charge ko ni ju bayi lo eyin temi iyin ni ti ma se gaya e ba n patronize S Maliki wireless communication concept alo ba yo wa pelu gbogbo wa iko ikobala iko ikejo aseti eda o n se olohun agara o ni da yin o ni mosi ni moya o si o ni ta yin o ko ni ta yin ko ni ta ran yin ko ni ta mi ko ni ta ran mi ni kowo owo mi o ni kan sale apo ni wowo ti
kajo mo gbere kongbe kongbe se odun yi tun tin lo kolo ran wa lowo gbogbo awon ta ran wa lowo gbogbo awon ta tin ran wa lowo awon ta tun gbero pa won ran wa lowo kolo nkan mo ran wa na lowo 07068874274 ni aro bani soro ti abile ba mi chat te le pe mi na si adeyinka pembo bi awo irin aja ilu oyo ti gbo lasan pe mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o to oni yan se olobe se oloka se gbogbo eyin te ba fi fe je na e ko ibinu a ma be nitori obe ni nbesu atelese a si be na 2% ni phone mi ku gbogbo eni to ba ni a ma bo ni kan la ni de ba nle nitori baba ku dededede kojo kan ri orun aro wo ade am baba je ro majele o nje kin laye ipin se aro wo laye ipin se ile oluwa ri gbona ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ibise te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin o ni gbona igbese aye yin o ni gbona o nitori ko tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju e wo ni lo ko ma wa lori emi ati tuki emi ateyin titi digba mi ta ma pade adeyinka pembo bi awo irin mi nfi ile sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e fe mi na sinu banuje e ni fe mi na ninu banuje o ka tori re alayo ka pade ni re ipade wa o di wo yojoro

0: Yo, yo, Larry. Ayo, this is my baby.
1: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tedi bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon megbe o eu e boyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai laso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun a ti awon ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye bi ye ni ati agbaje owo la bi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo je ti e temi o se temi kaluku se nse ti e loto oto yi ni konko jabele yi npo wa go ndo yo seyin lori aiko woni ijo ni se tupa won o eu e boya ti ba ni diburo mi ma wi fun yi pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo yo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe opo nikan ni omo ti ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so opo gbe oyo larube ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata to leyin to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o eu e fun class ko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori se lemu gbogbo eyin oto kududu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egun eyin aburo won ni eja bo so po to ilu oyo ga tori ojo so ni ati waju lojo ko ja wa na si tun yawo ko tere nitori aji se mi oyo laari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo laari ayo ni se bi baba eni
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo laari oyo ni se bi baba enikan kan.

0: kele yi ko to ma da bi oro amaran
1: olokunmale oluori oluori lo ba mi tu
0: gbogbo eyin eyan wa te wa nile okere e ma gba ile ajo nile omo pada wa le o nitori pe ajo edundundun ko ri de omo re wo
1: ara o ara o mo ti wa mi o ti ri ko sa ba yo
0: mo nbo mo fe wo orilede tan tin gbo mi lowo lowo na mo nbo mo fe wonu

0: Mon fi asiko yi ki gbogbo eyan lati leyin wa kaakiri agba nla aye. A ku odun tuntun o.
1: No one like you Jehovah Yahweh.
0: Ori otun lotun lotun lajo ma ri. Koju iwo ma ri owo ko ma ri omo. Ka to fi ri aiku ti se bale loro.
1: You don't know for me Jesus.
0: Nitori pe lotun lotun na lojo yo otun otun lo run ran.
1: You le shatawe ise obore laye mi baba.
0: E mo tuntun ni.
1: Ibiribi lo se o.
0: Gbogbo eyin te nti wa leyin gbogbo eyin te mo n gbo wa lore ko ade yin ka pe nbo bi awe
2: oni moriba lowo re o aba fada
1: Jesus love
0: o fi asiko yi ki ba mi
1: in my
0: alaji ademola ariwo lalata america mo tun ki ba mi king saminu adepoju lamerica mo tun ki ba mi Fata Ibandele Olusola Isola Olusola l'America. Mo gba be fofe re de United Kingdom lohun ni lu oba. Ah so ni success yo du ola omo Ogun dare awon temi ni UK mo ki yin. Eku akoyi eku dede akoyi mo gba be dodo ba mi Lukman Folarin Akinloye ni UK na ti ba n si efe ti ba n sawada mo ma n so pe my first travel without no visa to ba lo je pe mo arrest ohun ni won ti arrest ohun mi toro ti wo awon orilede kan illegally like gba visa.

mo ti ri atẹjise lati ilu Jibiti, ilu awon Jibiti. Ilu Egypt latoruwo Ahawau. Atẹjise ti won lo ba wi pe oni pe ohun but I think everybody is fighting for equal right now. Equal right, which isn't like that before. In to nso oju to n fi wo ni pe atoko ataya won jo n o so fe nikaka ti o fe te funra won mo pe aye pe ajo ni eto kan na eyin laye ta wa yi pe n lo nfa o ni lo nfa eyin ba mi eyin mo mi te n gbo wa kile eyin ro po nfa kile eyin ro po nfa point to na fun wa yi o fa lead ṣugbọn kile eyin ro po to nfa e ba wa da si ha e ma binu awon eyan so pe ba won ba fe da si bowl awon se le da si e le pe ni ori WhatsApp lori ero bani soro yi 09033185310 09033185310 tabi 07068874274 07068874274 tabi ki eyin ke ti ate bise lori WhatsApp na MFP plus 234 si to ba le pe ni outside Nigeria ni eyin ba ti nda po mo wa lori WhatsApp ni e be callu na ni MFP plus 234 si ni waju ṣugbọn inu ke ti ate bise e le callu wole laarin bi iseju pere se ta jo ni kajo e ti e callu wole kawon eyan gbo ohun yin life ka e ba wa da si ta poju kan eri nkan oju le eyin fi wo oju le eyin fi wo oju le eyin fi wo e dakun eyin agbalagba eya wa ni opolo yin kan bu mu ninu omi imo odo yin

ta ba nso pa awon obinrin se ranu won se ranu ti o ba si awon ti won ba se ranu iwon ba ni iranu won mo ngo je pa awon okun e ma gbo obinrin mi o so fun omo kan o foro kan lo mi laipe yi boya bi je erin abuja run married woman ni o gbo asijo wa ta ti jojo re ti pe ti pe o wa fi oro yen lo mi ala ila ejo nbe lorun aro dake ni.

0: ibi mo ti lo naa ni wipe
1: iwo ni ko le mi o si iwo ni ma si si si de opi olorun mi
0: boya ta ba nse wa si aba ba nsoro awon obinrin ka ma so ta awon okunrin na daada na tori obinrin o le da si na se fun ara re ko si like si bi ani ayin ayin okunrin na ni won jo se
1: o gba mi lowo
0: ibi ti mo ti lo nu latari oro ti baba wa Apostle Sunday ojo kan la ti won ko fun wa wi pe extramarital affairs on the part of men ki ya wa nana wa wo na ka na to da si wi pe aini agboye ka ma ma bara ni soro ka ma foro nu ka ma yin foro nu oro to ye ka jo so ni tube nu bi ka ma gbe sinu lai ni so aso ye po laarin oko laya o na nda le e je ki en tun mu ninu point ti ba mi apostle sunday ojo kan la tun fi so owo si wa
1: iwo loluwa ti ti aye ni
0: won ni denial of conjugal right se ma tun anyun denial of conjugal right awawo so wa nbe so ma tun mo re so ma tun mo re Fifi orun dun are ni atoko ati yawo kan ma fo orun dun ra won moya oko ni ara re gbayagiyagi ki yawo mo so pe mm ba la mo ore mi de lore kore eyi o fa ti kan ninu awon meji ti an fo orun dun ra won ti o fi ma fe na seta latari di eyi ko si nti o le sele se ti e gbo labare to sele ni so ndo state kon ti baba lawo to ta teru npa nibi to tin yan yawo python lale me wa n sele ni duniya ni o se yan mo o awon ta mo pe le yan olohun e ma fi e fi yeye mi nle se mo pe ngba bi kankan seriously oro mi ti mo nso ni ke jadi mu nbe ododo oro to wa nbe adi baba lawo ta te ru npa ni kuku ni ku ba pawo bi eni ti o gbo fa opo nsegun bi eni ti o megbo wa kala ma je je ku je ta mo je oran alorun apandodo kele dua o saanu ya sin wa laita lai iba se pe oluwa ma nse ami ese ta ni yo le duro ta lo mo ninu wa
1: iwo
0: olom anu nikan la fi le yege o si tin wa lai ogungbo ya sin sango olon oya oba ta lango gbogbo wa ina ke o to dey ti o yan le in lu jibiti e ti o lu jibiti in pomo olomo lekun jaye eti opo mo olomo lekun jaye iwe ni yi o iwe ijoba abetele ni won gba owo eyin ni anu ni kan olohun o fi gba wa wallahi taala ogun gbo yasin if not ina kewu ni o olohun ba ngbo ajo bi ere ni ki se rifa another point ti ba mi apostle sunday ojo kan la tan tun ko won ni impatient i need suru to
1: eni to wo mi so
0: e ti won fi wa gbe kun re ni wi pe osi na ma nfa o nfa o osi ati ise imele keyan o ya ole obuku ole pelu osi aja re ni olodun da kun ma de si mi o ma je mo osi o emi n pele awon olulufe mi awon tan gbo mi lowo lowo awon ti o tun ma gbo later awon lati leyin mi nile loko pa leyin odi ma de osi ma de aja re osi ma de si awon ni mo osi o emi o ni mo osi emi ni temi adeyin ka pe nbo bi awerin olasokan mi ka sa ma se daada emi o ni mo osi in ni mo ba no je o tin ba ni ke mo fagun walai awon atejise ti wole.

eléyìí tí bàbá wa Kamorudeen ni oyè níran táwọn tẹ ránṣẹ́ wọn ni couples of these days live on social media. The foundation of many homes is built on what they see there or take inspiration from it. Before you know it, you start to hear divorce. In turn, so ni fi rin fin tin na ni wipe awon ko laya aye ode osin se Facebook ni TikTok o ti e je kan obirin mi o ni lari mo la nisin abi bi alafi se TikTok ni ijo esin ni mu wo kan lori status ni WhatsApp ni soju omo re okunrin awon mo radara da asta enu mi agbo ni soju omo re okunrin o wa nyo di bayi njoju elesirin ijo osi ijo ofo ni wa nyo di so omo re okunrin ni wa ndi mo lateyin ta kuli maja laye iru awo ko se wo lawon eleyi je ijo ni won wa ni laakaye 24/7 ijo ni lori TikTok Jesus. Ima run mi nu ni wa lai ta lai. In le paro fun yin temi. E sa mo pe ni paro fun yin. Emi o ni fi toro di kobo loju fun yin. Ijo elesin lori TikTok. Won wa tun download re o lori Facebook. Ore mi ni alagba wi mi ni. Awon na si lawon omo won mo wo lawo ko si. Mo wo video yen ni to post re mo wa so fun pe iru eleyi mo ma dan wo mo loju omo kekere awon joju elesin rin loju omo kekere to nu dagba to nu omo joju ijo iya

0: Makajo Labduwasiu, ona ni fe minisin mu ni o. Sumak sumak ore mi pa. Oni nowadays, hardly you will see a wife beg her husband or kneel down to apologize.
1: Ore mi titi aye. Iwo loluwa.
0: Ke so na ni wi pe ni aye ode ni ta wa yi o. Bi aya ba se oko re. Agiri lo fi ri obirin kan ti o fi ikun le ha pe oko mi akan mu olowo ori mi adisa mo binu mo ma pe mo se o mo binu dakun dari gbe mi oko mi olowo ori mi won ni o si yun nibe mo na ni aifagba fe nikan ta nso bo feminism ti o je ka yo roju mo Ibrahim Adedamola only lack of patience, home training and respect, putting more work on one head.
1: He was crucified.
0: Ani aini suru to, aile kole, tuye kuru, aini eko, aibowo fagba, aigba fagba legban. Mima.
1: Down to the slaughter.
0: Dari, bo la se pe, ise to ye ko je. Ise eyan meji sori eyan kan so eru eyan meji mi mo diru enikan so Masudi Said temi to fe oni wife is claiming a light elite pe awa oju ti lawo awa laju o oni ti aya nso pe oun laju toko na se tun so pe emi lo lori o ase emi lo gbodo mule ni gbogbo gba Oron kenu Amsa Sayidi Olayitan awon ni lack of patience I ni suru na ni Akiade Muhammadu Adewumi awon ni because these days marriage has turned into extortion and business pe won ti so igbeyawo di igbeyawo loko ajo si oko laya di andogbon loni lowo gba won so di iloni lowo gba won so doko owo ara nti pa nti e je ki yawo tojo ki igbeyawo tojo seki mi young scholar Yusuf use faith ola ileko le ni nafisa ati egbe run gbe
2: oluwa mi
0: anti mama nafisa ati egbe run gbe won ni guests of nowadays don't have patience oni awon obin aye ojo si awon mo pepeke adola ngba awon ni suru to ni o pe ai ni suru to bi awon baba nla wa se ni nigba awon yeye ya nla wa wa se ni laye igba won ati mimo yan ale kaakiri ani ti nfanu na bisa ti e gbero ni ki to wa lo so do kon commenta wa oluwa to yin dada won ni it's the change in the world oni ayi pada to ba iye aye ni e wa gbo mi ye bi mo se ma nso sile aye lo nyi po ni abawo eyan nu aye to wa lana na lo wa loni obi le ana se mo ko yato si bo se mo le ni bo se sula na o ni yato si bi o se sula la awa ta wa ninu aye awa la nyi awa la n change oyin awa la n baje awa la n peyin ke aye o le o aye lo maye le o awa eyan ta wa ninu aye la maye le Oyin Adeyinka mo tun ti de Alawe Ijanu. Ajoke Yusra awon na ni lack of home training. Ate jise po Olorun melo la fe ka ninu eyin abi pele.
1: Iwo ni ma se ti si ge opi Olorun mi. Iwo Oluwa ti ti aye.
0: Sugbon won fe fi wole ko mo babo. Ẹyin temi mo lero pe ti gbo kin to gbo

aja lo oyo ti dede gbo in se ni seto kan bi n ba ti esawada ju be lo ka ma ri ko mo okun kankan di mu nbe e gbo ke lo nfa ti igbeyawo e fi tojo bo eyin to fe da si later a tun le se part 2 re ran 2 re leyin na ba ti pate ki se ranse a da ko yin 07068874274 ko to di ago kan abo orilede Nigeria te ba tete ta te ki se ta be call wole lori awon ero bani soro lori WhatsApp WhatsApp ni kan ni o WhatsApp call or text message kaka kaka kaka be na se ko aki gbogbo awon tan ti da se.

0: ara yin se mi yayin na ni ti ma dagere ti ma fa yin le fun oto DJ ko ma ba mi se faaji fun yin ateyin ka olasokan mi le mi je papin ba le fila lasaroko ni mi ti so lori obe ninu awo tan garan aja lu oyo ti dede gbo nitori be mi ore ran ko ma ra ba mi a mo be o nitori obe ni be su atele sa be na gbugbe ni to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle nitori baba ku dede dede kojo kan ri oran aro wo ade afun baba jero mo je le o eyin temi nje kin laye igbin se ero wo nlaye igbin se o ile oluweri gbona ile te tin gbo ohun mi ede te tin gbo ohun mi ibi se te tin gbo ohun mi ile yin ona yan deyin igbese aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun baba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju e worin lo kojo ma wa lori emi pelu duke emi pelu eyin eyin pelu awa ti si gba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awerin yin fi ile sinu banu je mi ni bayin ninu banu je o e fi emi ti kara mi sinu banu je e ni be mi na ninu banu je ka rira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ti si gba mi ta tun ma pade ohin adeyin ka ipade wa o di wo bi ojoro
1: Hati se bi oyo la ri oyo ni se bi babeni.

0: ba mi eyin na e ba nki awon eyan ke da ko yin
1: to akoko ki olorun oba olorun oba ko daye olorun oba seda orun lajo umbrella eni tolorun tun fi wa si nilu oyo alaafin atun ki o na
0: to
1: kombo bi owu
0: to
1: alatada
0: egbe
1: o sa to le gba fila
0: o tun le gori eni
1: o le gori e lowo eni dakun mo gori mi o mo gori aya mi
0: ase
1: mo gori omo mi o
0: ase wa
1: ka bi esi ku abaye
0: aka lowo lodu bi iye re
1: ka bi esi ekun oko alasejo toju alasejo bo mi gbona ninu ijoba yi oyo ati bayo ni ti foro olowo jari ti wa se o
0: ase wa baba
1: ese bo je popo o
0: ase wa
1: oruko emi ti mo nsoro na ni ore yin omo yin ololufe yin Evangelist Akande Moses Aketunde kan lara agbalagba pataki daada gege bi president mi se wi ninu Oyo Atiba Unity Forum
0: ah e se baba agba yin o dale o ah ni wa yin ti bayi

0: to baba kini e ri si eto ti alaale ta so pa se fe se pe ba se se wa yo egbe to nri si lo si waju ati dagbasoke lo oyo oyo ati ba unity forum ta so pe e jin ti e kokoko so ka e ma dan lohun oyo ati ba unity forum ba mi agbajo owo la bi soya oyo ati ba unity forum ajeje owo kan gberu dori oyo ati ba unity forum oya
1: dara
0: ase awa no ma da nbe
1: te
0: mo pe oyo ilu ni bi ka so pe baya can be we bi apere enu mi ago bi pe bi non living things awa gangan ta wa nnu e gangan ni anje oyo aba wa so pe oyo da nta so na ni pe a da ti wa o ma da nbe tori ki lo to le da wa la kokko da na wa ba n soro pelu in ta gbe si wa pe a fe mo se awon ise kan fun lu bi ka ri awon mo ti owo won o teti ti owo won ti won o ba ni mo se fe so eyin o ta ti
1: bi won rowo hori to
0: awon to ku die ka to ti won rowo hori to bi kara textbook bi kari awon opo ti oko won ti lo si ibi agbare tan ti re bi agbare tan ti bi kusa gba wa ka ran won lowo ta gbe dani yi e ba n soro lori re ba awon gogo le na ni mara ka awon eyan le jigiri si kini to
1: aso olotu
0: to
1: o ni tenugo bi owo
0: ase wa
1: lagbara lo to laye ori ladilade yo gbe o
0: ase wa
1: nti o sele si o to fi kolu ya re olorun ni mu bo o
0: ami ase
1: nti o sele si o to fi kolu baba re olorun ni mu bo
0: ase wa
1: baye ba le ni won ba ri yan mu wa gbe kolu bi e o wa ye oni ti o
0: ase wa
1: ojogbon ti to laya okorin kan
0: mo won se ko baba
1: ilu le o.

0: So, omo oba Oladigbolu mu idini Adekunle eba eku kale baba tori okun egungun ko mo nibi ti ati fa wa ni eni dile mo iri o eyin na ni olori wa ninu Oyo Atiba Unity Forum to ya eyin la fi se awa na la yan yin pe ke ma se asoju wa e wa ba mi fun awon eyan wa mo to re lomi omo wo pe ngba ti n lowo ni oni je ndasi se eduro sa fe sa mo sa n bu awon ti won ti dawo ni pe boya ni te mo wo ni o elomi omo wo pe tori ke n ti dawo ni oni je n ti dasi ni oni de ndasi oro yi
1: se mo pe
0: eni suru e da kan mo fu wa to mo din lenu ayin agbalagba na le mo so pe owo fun ni won ni o to yan e wa ba n fun awon eyan wa ni oro ama
1: se mo pe tele tele gan ta ba wa ni meke a fa ile fun pe kon ka lu ku ko soro ko sa ye pe awon no time for watching ko sa ye fun yen so ninu awon alakale to ta de ninde fun ara meta la ko si akoko ani pe a ma fun awon polo nje
0: e
1: keji ni pe ani a ma empower awon e keta ni pe ka pe SSS book fa awon primary schools primary school no yo no no buy ari pe the way ti primary school ri nkun a le fi we pop private school
0: many
1: so orisirisi ona ne school fi nkun
0: okay
1: now awa gba wa ninu yanju pe iye ki e to nkaluku oba ni so ko nkaluku ko da so a le fi se interview fi se asiko
0: won ba na

0: so mo mi won ti wa ninu ile agodo pelu mi ni ayin mo kan be ke ba wa yan na na oro yi ni tori awon eyan won ro bi baya bi awon eta woro la awon mo tan wa ni public school pe private school awon eyan ko mo lo ni se o pe awon mo to ti e wa n public o to nkan e gbo bo la awon mo se po ni public school si nisin
1: e ka san gbogbo le o
0: o
1: oyo ni baje o
0: ase wa mo mi
1: oyo asiba oni baje o
0: ase wa
1: yo ma roke o
0: ase wa
1: iwaju iwaju ni ope bisi buwo si
0: ase o
1: iwaju iwaju ni oyo ti bo mo lo
0: ese un ami ase mo mi
1: e ba mi se kabiyesi falafin
0: kabiyesi o
1: e ba mi se lekan si
0: kabiyesi o
1: e ba mi de lade
0: kabiyesi o
1: ko
0: e ka yi mama to oya
1: pataki julo e je ki n soro lori oro west
0: oyo west
1: omo po
0: to
1: ni oyo west mi ni daruko school kankan sugba awon school meta kan wa ti mo mo
0: daju daju saka
1: o daju omo 71 class
0: ni class eyo kan
1: ni class eyo kan se ba wa bere lowo awon omo yen
0: eh
1: iya re nko o ti ku
0: subhana
1: baba re nko o ti ku
0: olohun mi ero
1: odo ta lo wa odo grandma
0: iya
1: re nko o ti ku olodo daji mi so awon omo yen lack opo lopo nkan ko si we ko si viral aso school o ti ya mo polopo omo ni di
0: subhanallah
1: so ti oyo ati bale bale ran wa lowo lati fun awon omo yen ni aso kan le ma ri wo wa ti school
0: okay
1: omo to ba le ran wa lowo fun ni iwe inu wa dun
0: okay
1: e se o oyo ni baje o
0: e se ma mi e me ti lo e me lo

0: tọ baba oro leyin na gbọn leyin na sa wa nu studio pelu wa
1: agboye oro banu je oro to panilekun yeye
0: to le gbo mi loju eni ni
1: eyi ngbo mi o lo tun gbo ju odun o won na ri po mi se loju wa
0: bayi ni
1: mo gba ti se live video to ba je live video ni se to nti mo fi soro lekan mo fi soro yi to ba je live video awon eyan o ri nta ba mo pa se si abe gbo awon eleyin ju anu ti won ri wa lori Facebook ti a jo wa lori kanni lori sirisi kan jo nitori tolohun kan dakun kan ti diran lowo won ba ta na ba ni kun kaluku wa gbon osawo omo 70 ni class eyo kan bo la fe gbe yen gba so dakun
0: to esun baba o agba oni tan lori le ha eyin eyan te mo pe mi ni mo ma nso owo emi ni oro mi ni ti mo ma nso pe ka paju ba le de so alolo ka le ba ajoko to da to dun le domo nitori pe aroba ni gbogbo aladitan o nta ba wa se loni na ni o ditan leyin wo la ba ba mu owo ta ri omo ti o ku die ka to fun ta ran won lowo Olorun lo mo bi ta won mo yo di de Olorun ori lo si mo ti won je leyin wo la baya ninu won baya re orilede nbe nbe zugan baya latari ran lowo ta wo ran won lowo nisin ni oni je koro won dojuru toro mo mi I ni riran lowo bayi ni o da oro re ru ti o fi di pe yo ma jale won send video kan sinu group ni joni te ba ran ti baba awon ma kekeke ti won ti jo omo odun meje mejo lo ti won fo ile wole se mo pe bi boya awon omo mi don gbodo grandma ara ba won obi mi ti won moju to mo boya be ni awon eleyi ti won si te bere lati kekere won ina bi la won mo so pe lati kekere lati ma npa tan roko tori to ba dagba tan ebo ni omo agba e woru awon ma tan tin pole ni ri age yen tan ba wa dagba tan ko ti won ni ma gbe ban ṣugbọn to ba wa ni ka wa pa kaluku ki kaluku sa ma se ka si mo pe oba aladipele esan yo san pada fun wa esun baba o se da wa tun pe yin pe ke wa ba wa da si eto se tun je wa bayi
1: a wa n gba pe we mi mo o ti pari oro
0: mo lo se so
1: to mo re o

Wallahi, won gba mi lowo ni South Africa. Lowo lowo, ba se n soro yi. Won gba mi lowo ni Finland, lowo lowo. Won gba mi ni Germany, lowo lowo. Won gba mi ni UK, lowo lowo. Won gba mi ni Canada ati United States na, lowo lowo. Olorun. Wallahi tala. Lele yon Thomas, you say, I am on the right track. We are on the right track. Awa ni lo ka ma se wasu fawon eyan wa. Ka le mo pe eyan ele rara la kokko je. Ka to di elesin eyan la kokko je o. Eje kana ni flow ninu ara wa. Iyato to le wa nu eje ara wa. Oju boya bi negative bi positive lo. O negative o positive lo. Tabi a positive a negative. Gbogbo awon nkan yoku wa lie. Ti positive ati negative re ba ti le bara amu won le fi eje lati nu okunrin sinu obinrin o eje eni ti nbo osa won le lo fa eni ti to je pe muslimi ni nse eje eni ti nse muslimi won le lo fun christian o ka ma je ki esin ko je adina gba oku ka ma je ki esin to ye ko je bridge to ye ko so gbogbo wa po ko ton wa je pe oni o ma da ipinya sile laarin wa ile mi fi da source temile aji se bi oyo online radio and tv international church of god ministry adeyin nka pembo bi awerin en se mo ti mo fi nje pembo ni bi awerin ni e mo ti mo fi nje pembo bi awerin tori pe nkan ki sese rago ni o imo tolorun fun wa opo pupo olorun opolo tele dua fiji nki mi opo lopo temi se nje pembo bi awerin pe nkan ki ese rago.

gbogbo ojo tabi paito tabi imamu to ba nko yin lati lodi si awon omo eyan eyan eleran ara bi ti yin e ma lo do aru won mo awon yen service agenda won ni o tabi ki won ma ni imo to pe to ati pe eni to ba ti e ti to ba ti je fanatic to ba ti je fanatic bo mo ti be so yo bai eni to ba ti je fanatic mo sugbon mo ma ko ti ye yin eni to ba ti je wa bi koko to ti je wa bi koko ko si nkan te le so te le bi yi okan re pada en wa bi koko n to ti nigbagbo si na ni o ma te le lo eni to wa sele ni wi pe oye ka regulate esin ni orilede Nigeria bi mo se nso bo tori pe awon kan nbe to je pe baba mamu wi pe olori esin yi so pe daddy ji o so pe baba ajo so wi pe nikan ni lawon omo leyin won ma n gbo o won ni gbe kini sinu rori ṣùgbọ́n ọlọ́run tó dára gan ọ fẹ́ ká lọ ọpọlọ wa ọ fẹ́ ká máa gbé ọ̀rọ̀ sínú òròrí torí náà tó bá bá a sọ̀rọ̀ lọ bá a sọ̀rọ̀ bọ̀ nínú kùránì yóò ní àfàlátà.

ọ̀rọ̀ tí mo ní mo fẹ́ sọ ni pé kí a mọ àwa tí tí a wò pé a ti mọ̀ nípa ẹ̀sìn dáadáa ká má máa impose level of our religiosity lé àwọn ẹlòmíì lórí. Àwa wò pé a ti gbọ́n tá a mọ̀ tán àti súnmọ́ lọ́hùn tán àwa ní mouthpiece ọlọ́run ọ̀rọ̀ mi ò yé yín a ti wò pé a ti gbọ́n tán a ti mọ̀ tán. How am I impose the level of our own religiosity? Our own religious level, am I impose it? Lori awon elomi. So I put awon elomi oba ti meet up to the standard that our Yoruba wa ti wa. Am I afuju kafiri keferi wo won? Ara mi oye yin. Agbodo ani lati mo wi pe onikaluku lo wa ni different stages in their relationship with God. Different stage ni kaluku wa pelu ajosepo to wa laarin awon ati eledua aseda won adeda aseda won nkan to ye ka se ni pe ta ba se pe ati wa to up to some standard ni okan wa to ji je polo na lo meni tin sun semi allow the money amida oni nta ni lati se na ni pe ka inspire won pelu isesi wa iwa pelu ise wa ayin ka inspire won ka fi gbe won soke ka ma lo ma suffocate won pelu ma se eleyi o da bayi kini kan debi pe won ti wa ma rira won bi inferior. Different stages, different levels like in kaluku wa pelu relationship won pelu Olorun ba won to Olorun ba ti mo fun won ara mi oye egbolon to bi lara deyin ka olasukan mi o ka sama se daada ajo ko bi eni kilo wa pembo bi awo irin aja lo oyo ti egbolasan eni tori bi mi o ba ran ko mura ba be ya ni 4:37 AM na la wa yi ni ati okiroki loyo alaafin wa nibi adeyinka olasukan mi ka sa ma se da nitori pe da na lo da ki a ma se adeyinka mo n bo na

0: o tun je oye wa pe
1: anabi ile ni ise
0: ka ma lo mo gbe olorun ni ja o lora won kan won ti fe mo ye osojo so lo
1: to ba se pe olorun
0: mo fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka po olorun lati si gbugbu wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon olorun ti o se be o mo tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ran olorun lorun pupo.

0: pupa awon afa pala awon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit awon awon atrocities so ye pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o daju awon ti won ro pa awon je mimo yi gan lo le mi ti ma nso fun awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi ndawo ni abe agbada awon ti won da ti won mura ti won se refere pe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lo ogiri oko patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia azanatan wa bele akroti azan
0: pupa awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbeni

to ba ti da o je yan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo iwa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wu adada le mi se nje ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I am a bam bam bam bam. Mugbe, I want can. Thank you. I want. We say fan, na. Lord of me. Mugbe one. Nanso Larubawa. Nanso Larubawa. Leno. Shekini. Mugbe one. Mugbe one. Lokada. Then we saw when you go once. Mama Osu la legwa Lokada. Ewa agbe no. I do say unu agbe. Mo gogoro. Larubawa lesi agbe no.

0: ni mo nba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa nso pe o wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi ebe ni wo nile wo san mo wa logbe won ebe ni wo ebi npa mi e fun mi lo nje o gbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ja iyakuya ni o fi yabo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fun mo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan wo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon gba ti o sagbara be won ati be ko

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon ha e musari je e musari je o ti be wo o ti be repete bayi o ati ko anje sare oku kinkin lati lo sodo lo mummy ote oku kinkin oku rebi nja bayi ashe ala o baba ka se kama kama kata kama kama bi awo ba.

ba mi pa ta ibandele olu salalata america won ti ki mi ni ori whatsapp won ni ramadan kan ri a se okolopo ramadan laye ba mi a baba daada nu awon ti an duro ti wa ni kan ni wa ni binu a ti won je kise yo ti su anu allah ba ngo won duro ti wa gbagbagba a mi baba fatai bandele olu salalata america baba sa mi nu o ma de poju a ebudola lata america ba mi alaje ademola lata america ba mi son ni success odola lati uk baba basu ade niran lati lu eko ni nigeria madam fumi kemi lati lu badan fatai ba lamidi lati owo londo state ada adan Mr. Yusuf tan sise lopa bode hospital loyo alaafin bi omo won ni badan asiro amadu afa aglo ti won ni etere multi purpose venture ta ti gbo polowo won lekan ati afolabi nurudeen alaro latori le de libya artist michael awosola angelo lati lu abuja omo balade gbolumu idini adekunle baba evangelist moses akande aketunde adegoke ise aka abiodun lati nu oyo ati ba unity forum gbogbo won baun pelu awon ti won fi se sise won ran wa lowo abdurrahman abdulbasit gravity designer wa olanike nitsi brand roti image roti image plenty fashion home at the best icon furniture. Pẹlu awọn opolopo awọn eyan ti mo le moran ti da ko won ta na nti aleyin awọn tan fadu aran wa lowo awọn tan fun wa lowo lori sirisi adupe o adupe pe okun Alaja Ade Ariwola at America. Se gbo wa si ninu orin. Injo kan e. Ya maliki ya ma tale sa se yede. Ma je ko subo ta ko ni Olorun. Ta ko je la. La mali wala wala da. Ti o ni sowo. Wala duka. Gbogbo dukia ta kojo ni arin ko ni siko kan nigba na mo njo gbe ndia lukia awon da ba se le mi je ka ta ma se da awon nikan.

0: I've seen. Ni gbugbu awon nkan ti mo n ba awe je ka kuro nbe ka sa fun gbugbu awon nkan ti mo n ba awe je isokuso isekuse ijakuje imukumu eh ka mo mi ka mo jeun gbugbu awon nkan ti n ba awe je re sugbon isokuso iwokuwo igbokugbo awon nkan to se pataki nu ka sa fun kasi sa fun ipe sise ninu awe ya mi fun ara re na le mo ru ipe le ori awon mo re
1: ore olohun lori ni okere
0: to ba wa dojo wa ju to mo ba bere si ni damu yo mo wa saka kiri yo wa ju pe ara le kan ni so iyawo kan ni so iyale kan ni so iyale kan ni so elo mi o se ara re tan yo wa mo ki owo aba mo benu pe nikan ni so
1: ala
0: awọn nkan ta le mo se na ni pe ka ma ka Qur'an eni ti o ba le ka Qur'an ko ma fa tasuba bo se lai lai ila lao lasan ni wa lai olohun gba lowo re o bo se astaga fro lai lasan ni olohun ti mo o ti mo ero okan re olohun to mo wa ka to mo un ko so ka to mo sin o si ni ka wa on ka mo on ka to mo sin o mo wa daada o mo gbogbo tin be ninu colorful okan wa bo se lai lai ila lao lasan lo ba mo wa lai o lo won ka Qur'an na ni bo se astaga fro lai lasan ni on ka Qur'an na nu wow awon mi eni to ba to tan to ti lowo lowo o le se o to je pe ko ni sise kankan mo ni gburun osu yi to je pe ise lada ise olore nikan ni o tu gbogbo osu ise to ti lowo lo to tan to je pe bi o ba sise laarin osu meji ko affect bi ko affect bi si aye re se ba wa to ni ga to ni go ma lo ya ole o ebi n be n goro iyan n be o ko lo sise o le ma fokan faya la o nbe bi o aye re o ba si yo olohun o understand
1: Odi
0: gara ba papo ta ko concentrate to re lo mi bi di machine lo wa machine to le gbe lowo to le gbe mi eyan le nbe lawo lo mi tin sise ijoba ti so pon fo kan kalai lai la la ni oba wa carry the way ya ba ko bo machine lenu olorun o olorun ko ni ka hara wa le mo lori pe a be se just sin fun

o ba ti se laarin osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu Qur'ani omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka Qur'ani lati aro dale abi ko lo mo gbo wa ti lati aro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa para we o gba bi ise lo ti kaluku lo tobi leru lenu je meta yi akane ko to ma di kun ani wo to ni galo la o ta ba lo sun sina masalasi ama expect pe won gbe sinu bo ni masalasi ta ba gbe sinu wa ebi o pa ona

Adeyinka Olasokan mi eni abata kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo se tin di ajitana o bayi ni ra o eyan ma njoko ti radio gbohun wa Olorun ba ngbo ki se mi mo se o Olorun ba na lo wa pelu wa o ede kola wa mo pe debe ogbon kola gbon tebe o ife la o eyan ni o Olorun ba na ni o feran lara wa Olorun ba yo mo ba n feran eyin na wa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lowo.

0: ikuro nipa eyin ololufe wa nile loko pele eyin odi olorun ba yo ma wa pelu wa o yo ma wa pelu wa yo gba atura wa se ti gba wa ti toro yi e to pade wa ni asiko kana ni ola ola
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Baben kokan.
2: Wa ni tin so lori pe
3: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo laari Oyo ni sebi baben kokan.
4: Iwaju la o ma lo irawo ijojo le ko sun na o o fere gege iwaju la o ma.

0: mi saminu omo adepoju se ti sun orun we ke se ru akoko yi o e ba n kisa awon eyan yin gbogbo awon tan gbo mi lowo e to ba n kisa lo mi pe ka na kan wa gbo to sele laaro yi ka le ri eko kan tabi ikeji kan be e kisa awon eyan kisa awon eyan e kisi won logun logun ke tun kisi won logbon logbon
1: o wa ni
0: ke ni kan wa bu mu ninu omi ogbon agbon npe ti eledua to fi si alodo ni aye
1: ibi o bara re
0: nitori pe ba ma keke ba subu awowaju ba gba lagba ba subu eyin na ni won ma nwo
1: o ma ba
0: won fi asiko yi ki olodun olodumare olodun to ti ma nba nso wa ba nso to ni na je ka won eyan kan ton ri e kokon ninu oro mi kari nkan di mu kari nkan mu lole en kemi na kin tun wa so de bi ire tori re lobirin je labo oja kin bi jota awon ara saaju kin tun fi ma gbere re kongbe kongbe si mo ton fi asiko yi dupe lowo awon lati leyin wa ni ahin awon ijika en ti o je ko ti re wa ti o je o ti sua tan ya ti gokowo mi lo latori baba fatai lamidi omo oyo ti won gbe lowo londo state madam fumi kemi ti an gbe nilu ibadan Afolabinu Rudin Alaro lorilede Libya Afa Glo Asiru Amadu Adeniyi nilu Papo Lawyer State wa yin pelu baba mi Basiru omo Adeniran omo Oyo ti won gbe nilu Eko Mr Yusuf ti won sise ni Opabode Hospital wa Lawyer Alaafin bi sugbo mo Badala won na o artist Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja
1: Benogazi
0: Adegoke Isiaka Abiodun boda mi omoba Oladigbolumu Ideni Adekunle lati lo Oyo wa yin baba mi awon baba dada an baba rere baba ke an baba alubarika latori baba mi Sabinu omo Adepoju ni United States of America yin ni lu California nibe omo Eruwa ni baba o Eruwa Ojoko agbedudu ori okele omo akuko gagara ti ko le Eruwa agbe ni ndajo won baba ton lo omo musi olomo aparan omo oloro agogode asegba lona to mu omo ewure gudugbe to sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbewure gbewure baba ta ni segbe gberan gberan akuko galaja akuko boboro akuko gigiri akuko gagara to tun sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbeye gbeye baba ton lo omo ojura be sa e ke osoju wa ba lo omo onilu kan ilu kan omo onilu kan ilu kan e tin dun gbomu gbodomu lojude oba baba mi saminu omo Adepoju omo oba oba omo oba e ma pe mo ba yin loye mo pe yin lo ko se ma ko ko na la bi po ba alade baba adupe ninu igbesi aye yin pelu iran lowo lato lo si te se fun le ise wa ni ayin koni tan lowo yin koni tan di yin
1: o
0: e kere oko dele abudin to mi okun abudin to mi osa ina oni tan wo yin mo ton fo fere dodo baba mi pataki pataki ti mo fi towo towo da ko baba mi fatai bandele olusola omo oyo ni ayin na ni won sugbon lu oba nilu ebo United States of America la na na bi se le o baba mi mo kiyin dada baba omo oyo alaafin ojo pase kere ma de omo ati ba nibi dadin polowo ko wo ko ni baba o ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko mo alade ti o le ba ri nkan bula nbe ko le ba ri nkan bula nbe omo ya alaafin ojo pase kere ma de omo ati ba awa logun gbadu oran se nkule lenkule telekule o gbodo je ti o gbodo tudanu baba mi fatai bandele olusola nilu oba alon mo kiyin be o awon baba wa nu awon ni won je o ti re wa gbogbo won ti mo nda ko yi loko kan ijeji gbogbo awon te ma ran alo patapata ka bata jake jado awon ni anje ale ma wa awon na nja le ma da gbogbo awon eyan leko lori gbogbo awon kan ta ba ri bo se lori oro oselu lori eto ilu ato ilu tabi bo se nlo ni gboro aye ta ton fi ni jin sofin awon ni won je o ti suwa o awo ba ti gboko obo mi lo ba ti ma se nkan mi o ọpẹlọpẹ awon baba lara o jogoto jogoto labago pẹlẹbẹ pẹlẹbẹ laba pẹlẹbẹ tebi oba ti ma pẹlẹbẹ wa Aziz Sarafadin Olaiya gbogbo awon tan ma na wa o se wa lona kan ona keji adupe lowo gbogbo yin o ina oni tan wo yin lai lai fa abada ata won mi na te ma ran wa lowo lona mi lona mi eh bi a best I come furniture
1: ave
0: plenty fashion home
1: ve du for now
0: bad must aja odauda aj honesty lati lo eko Abdurrahman Abdulbasit graphic designer awan latoyo ati Olanike na graphic designer awan na lo na adupe o mo tun pasiko yi dupe lowo S Abmalik wireless communication ti o ba si ohun ni ni ma Olanike o pelu gbogbo awon tan gbon safefe ni ile ise wa ni ahin aji se bi oyo online radio ni ikanni wa ni ahin adupe lowo gbogbo yin o toro kini bayi laje ebo oko e mo a ni sirin a ni fojo lojo lo a mo lo dada a mo bo dada a mo bo dada iko ikobala iko ikejo lona aseti bonse olorun aya ke mo foro le solo tori bi mo nlo jina wa lai ibi mo kan ya lopo

0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ko tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun fi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugbon tele ju a tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo o perfect e daada eh o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon yin wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan yin yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori eni olohun fun logbon ko o record voice e mi na se record voice e te gbo tan le kan e to be lu mi jibiti je ma pe omo I pe awa gbo igboro la wa na ro mi o ye yin o n bo na.

okay, then Bamilo Lato Relay, Ghana. Ain't ya lati United States of America? Ain't ya lati United Kingdom? Ain't me lati Island? Moki imbe, moki in lati Germany. Walai moki in lati Finland na. Ngbagbe yin o, ngbagbe yin ni Ghana. Ain't me ni Nigeria na. E ku dede asiko yi. Ani wahala ti wa o, wahala ti wole o. Ko lo ma je ki wa lo debe mi ateyin ni o. Wahala ti wa o, a ti fi owo kan na bayi o. They do for now. Se ma ri awon video to circulate ni ori social media ni ose to lo si ose bi ose me lo seyin awon ma awon odo mo be ta ba chill pele big boys they wanna chill with the big boys bona ana ta na o fe sese ta ba pin ti won ni wa nti won o ni ma ba fara won wa nti won o do for now awa yiwo o yiwo. Tell me who blend you. Say you know it's boring. Be can your jewel omelo me. I want girlfriend, you wanna know. Your jewel. Fa go ba one can oma be ara one lo. Oh this is ifakufa. Don't fa, so rile. Ebi tawani. Ebi bobo wani o emi eyi awan. Emi eyin awon eyin emi awa na ni gbogbo alajo le bu yi o tori gbogbo ana lati jo nko ha kokan mi lati le tele ni se ta ti eton wa wa yi ko lo mo je ki Nigeria o daru nko tun dojuru o bi ese te lo yo dojuru ko lo nje olojutu ni o yo tun dojuru si o tori pe ebi nbe ni gboro. Ebi nbe ni gboro wala wo lu o ko lo ma je ki wala debe mi ati ni o ni rogun fun pepin o ha ilu le o Nigeria o re rin lowo.

Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanin Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanin wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan to an baba wa ni dun opo ki po dun soki bayi na lo bi oge Adeyinka ai mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osun kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile ede nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni a

lana lana yi kan na mo tun lo ki won nibi oloku mi legbe lona repo nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Malik wireless communication concept ah ni jo jima to lo yi ni baba re an lo teri gba so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brandi alani ke ti mo ma npe ni graphic designer ah ni joji won ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o ti won wa ma wi pe ti ta po

0: eyin asore ma wo be olohun o sa lekun ke fun yin olohun o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba ke gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se ke fun yin ni igba gan olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun oba e ma je je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo ka ba mo ta eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo
1: omo ya mi o
0: Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to pọ lọ bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe ṣugbọn ni to ba bu yo ka ba mo eyin ti o bu rara yo ka ba mo eyin to bu pupo yo ka ba mo eyin to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon ka ba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba mo lo kin le mo gbese kosa kosa kosa kosa
1: anfabe
0: ni won ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kin kin nga to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin bi agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye pete bu tele won o nga ti won mo ye wo lo ba di goal lo di gold lo di wura o ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo dinu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se o lori ise lada gbogbo awon ori ase pa mo ta ba nse a ka ba mo ni gba kan pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbianju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi lo ke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo ka ba mo en to se die yo ka ba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo ka ba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so boya ni o ba bale ni ba ni o bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin nisi ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni ki

0: se ni ori asepamo lodo Olorun nje yin sore mo wo be se mo sore te ni wo be eyin mo sore te yin lo soti lodo bi nje yin mo sore te kin lo soti lodo bi nje mo nbo awon eyan ti bi npa gbogbo alakaba mo nigbeyin o amo kaba mo nigbeyin aba mo ka ti se die si aba mo ka ti se ko to poju bayi lo aba mo ka to se die si
1: bawe kun iwa se koko
0: Say you want to. I'm a thing. I'm a thing. Yes, in don't say the candy. I'm a sorry for
1: that.
0: I'm a thing. Say
1: ina.
0: About my dance show, I say, don't say you want so reference, won't be a lady, go send Bummy Lura, you. I just have my dance show, like the young says in the car, no so reference. About my yard, any car, no so reference. Say my lady at the family, any car, no so reference. What's that? I knew any car, no so
1: reference.
0: Sala bagbe re nikan lo sore fun abala basisepo re nikan lo sore se elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore ngege bi olodun ba se ran o bi gege bi kapa ti e na se mo fun gbogbo awon eyan life itesin ojesin abi eya o meya se ni ladugbo wa ni bi baba paito kan be ni sale adugbo wa mi ale paito kan be ni sale adugbo mi ni bi ti mo ngbe loke oro paito ni baba ta n soro re yi o paito to ni ijo ni awon so fun awon landlord meeting ni eh meeting ni awon landlord association to wa ladugbo wa ladugbo awon ba mi ni ayin ile ba mi ni mo ngbe o ibe na mo tin pariwo laaro e ti mo n pariwo disturb gbogbo awon taga ta jo wa ninu ile
1: awo ede wa
0: roro to ba ti ka nla e ma ngun mi ede ma ngun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro ima baba ima iwa baba iwa ah ikon go bi eni ti o ma alade ni miji gan gan to go to go to go to gba gbo manu to so to so to ru to ru okunrin si ba olori alaroye ni nla na oni ma ti nwo so so so mo mo bi ise lo fi ma nla won mi o fi se mi pa mi de mo ido gaga mo ma fale mebun to lo ba mi fun mi ni je kidumare o le ma sa le
1: gbogbo
0: wo we wo we gbe we gbe we ye we ye we ye wa o saarin ara wa gbangba gbangba le ri pe mo ise ise kin to da kon mo ji atitin to je mo ma gbo patori to ya njo si wo to je nkeru mi da fi eyin na wo wa wo e ye wa wo saarin ara gbangba gbangba le ri pe o wa ni ndana ori mogun to fo didi eni forimu to fo toto eyan si aso tin balaro lero ati kibo mi o sinu temi adeyin kan ko sinu temi olasukan mi ko sinu temi abdurrahman
1: je pe wa o go mi dile oyin to no to le kiwa
0: won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo ki ilu oyo se se ma dele n ko pe aji se bi oyo la ri o ayo ni se bi baba eni ko e je kin wa pada seyin bele nya ane paito kan be ladugbo baba paito kan be ladugbo wa ti ma sore ma wo be a sore fun gbogbo eles elesi papo de fui pe boya christian abi muslim ni o se to ba be sore
1: an ya wa bi kun lai lona
0: e ma wa gbo pe se ba won a sore mo se ka se won se ni esan ni orun ati aye be na la won a se ka ma sore be na la na ni esan tolorun oba olodumare yo san gbogbo
1: won aya ko ma bi mo alare san laye igba to wu ala
0: ani paito kan be ladugbo mi adeyinka
1: ala
0: paito kan be ladugbo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la buja bi o wa gba
1: biro
0: ai ke na n pe lati abuja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugbo wa
1: olorun
0: ni gbogbo adugbo tan si ti mo n gbe si ta n ri ta wa gangan foju ri ni gbo wa gbe kan ma gbe si bi ile eni won kan se tapu ti o ma rorun ni waju ota ni igbe ladugbo wa lodo baba ta n wi lodo paito ti mo n wi gbogbo awon ile to wa ni siri ti lo rorun pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa n segiri le kan na wa yin omi adasu lati nu yara won da wa yin omi adasu ninu ile iwe won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa ṣugbọn gba to dodo baba yi baba yi o pa ka mo ko ba pa ka mo to pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni o bi lowo e wa temi le lo bi se mo le lo sabuja kin lo report an soro mi nye nla to wa gbe omi tan gbe omi si waju ile re won kokko tun se en tap to je pe gbogbo adugbo lo le kan si waju ta gege bi won se nse ni gbogbo awon adugbo yowu na iyoko ni o wa mu owo ara gbogbo iti gbogbo ile to wa ni adigbo re ti won lomi to je pe won ma sese ma lo fi ori ru omi lati waju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu e wonu ile won la o ronu e wonu ile iwe won gbogbo awon talakuta to jo ngbi adugbo aro mi o ma ye ani seyin na nsore ma wo mi se nsore se ari mi ni abore nitori olodun le ma nse adeyin nka to ti de la aro ya alawi ijanu aja lo oyo ti gbo lasan nitori pe mi o ba ranko mo ra ba mi eyan lopo lopo gba ni o ninu awe latun wa yi o se sore solon lo se sore ma wo ba se sore abi se sore tori kan le ba mo gbe yin lowo awa kan ni ara ti ton gun mi ede ti ton gun mi mo tin lagun inspiration to tin wonu agbare mi wa were.

0: abo ni so wa nu a ni sin ati mo na o ti gbogbo e te ngbo mi lowo ati mo na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re ati mo na olorun ni so wa nu mo lai lai fa te ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yowo kan ni eyin e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo o ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku da ma fi withdraw wo ninu banking ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi ba ro si pe o si ko ma ku withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re to nkan to le sun yara meji papo le kan na wo ko gogogo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying it to him, lawyer to bed tower lasting long. I am a little color.
1: Battle damn you, Battle, yeah, you mean, but who me die for me?
0: Hello. Matori aye temi na borun jijo sugba ataye lati tun orun wa si ataye lati tunun sare wa si se tunun sare yin se se tun orun yin se kinle lo de ba lohun se ni gaga dem iran se sile se mo gbe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e ko so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o ah a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi mama gbagbe mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah manjidi o
1: ore aye pe
0: kilo de to fi ku nigba o lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se ma sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la america di boya nitori pe boya pere pe n pada la america
1: lo ba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la abuja abuja tin ti ibese te ri pe pe pirin pirin
1: Can it just be?
0: Masu mabara mi ni Saudi. Masu mabara mi ni Dubai. Dubai tin de bere mi tin ti en international passport. Ara mi o ye. Wa wa ji wa na be lehin. Ngba ta ba ti ku ni jo gbe. Ah! Ani lati gba to ti ku ama ni ni kini. Iseju meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni ke. To je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo.
2: Ise kan ma se. Rini ni ojo kan.
0: Let me be in jail, customize it. That you put a batting pure call me. That batting pure call me. You're my man, you let it pay. I'm on said that, Daniel. I'm on said that, Daniel. What's all that? Can you pay? That bandy banner, what see? I saw that and see. Then it's on so what moves it all over. That bandy boss in there, man, who was a five nere, Emma Dazzy. Go say, I am a tassy, that you bought you along, but you. Emma Dazzy, Emma Dazzy, come on, say that, Dow. Emma, say that, Dow. Emma, say that, Dow. Allah ba la ladi pe le esan eni to ba nse daada yo ka ba mo ko won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pin pa ki mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po ta buye pe sa ko sugba eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu ra ra ra na o ka ba ta wa ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma te eni to bu ata eni ti o bu pe pe pin pa ni gbogbo awon de aye bi kan ti won de ile bi ti won ni kan won yewo to yewo tan to di goal mo won lo ti won ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ahin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo a ba mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka try ka strive ka to sore die ani mo to wa so le kan yi pe mo sore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o adeyin ka bo re ba ti e wa di bi nko ai ipade gan won ni o lemi se nje ka sa ma se da

0: se tori ada ada le aye yi na to e pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngo ba pada ya gbogbo wa la di tan gbogbo wa la di tan o aro ba gbogbo wa la di tan ka sora ka le ba di tan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawa lawa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake dajo agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e po sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi le kama e je karara wa lowo ikede yi wa lati odo yu atiba unity forum jake dadu agbaye egu account number 22180905252 egbo le kan si 22180905252 UBA bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye ki n tun fi asiko yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni joni won bo na eyen wo boya foran yi boyo ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya lai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: akini ta wa se ni bayi ni pa pa ni awon ti won wa nile

Ah, oh, well, how daddy da. You see, the forward rep by Louis Motin said to Hawaii, ever managed you and you. Mata basa ke se mo gba o mi ohun awon omo kekeke labenu video na nbe lori Facebook page wa ni Ajisebi Oyo Radio TV and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi Foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jo bo yo ko on fe se nkan bayi la yen da si o ni awon gan da si gan lati orile ede Dubai and them on dash lato lile de Dubai won si raise ni ale to n post e to bi dijo ki ta lo be olohun si ti raise over 30 kini ka 1000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na bi kun da sa bi lo si le ara bi full stop lo ma clean ifonu gbogbo awon kan lori sire ko da gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori azepamo o n bo na n boyo won ele o ti jacket je o ko

lori asipamọ lodo ilen lori asipamọ lodo ah gori gbogbo ala kesan owo wa o ah san lo pade yen idi oro re o ise wo la nse lowo ta mo kesan re ngba to ba pada ya ah ise wo la nse lowo oro lasan le lomi obi re lomi lowo tun si kore sile fun yo ka soro eni tani kan ti o wu ti o titi ti o ran ru fe eni be lowo lo na ba di olori lodo olon yo ba di elesan lodo olon olon ba fun san san fun best icon furniture loki roki nibi tawon je furniture ati odo re mi na best icon furniture awon ma gbe table awon ma gbe chair awon ma gbe couch awon na ba wa kan table ta mo ta nlo ni ayin ta ti ni ayin awon tun ba wa ka ga joko re won ati kan tan mo ba le ko yin ran ale ti

0: ti o fi
1: emi gana ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se soro lawo eyan ma gbo won mi hain ara wa ma tu awo eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: be ni bi be
1: ori wa awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
0: hain
1: a mo no tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: ajisham.
1: E wa so ni gbo we to lolokan ojo kan fun tita awera madana to nlo lowo lodo wa nbi bo se ka ma pe irun lawon asiko irun ni
0: owo mi agbare
1: bo se ka ma fi wa si olokan ojo kan si o sa won orin lolokan ojo kan na ni o se ti a le se an babi mo gba be babe mo gba bi ayo babi o si bi ti o gba wa o omo le nikan na la yo gba ibi gbogbo na lo gba.

0: Anadao, Kori Kambasun, Anadao, Ayin, Awa se wa ni Ayin, Alam Bango, Ti Gbogbo e ba ro so mo tan, Ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana, Kori Kambasun, Anadao,
1: Ebi agbada, Kori yen ma wulo faraye, ki ba fodanu, o npe, Kori ba ti wulo katoro.
0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyinka Allah sukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa oro je no hunrun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
1: begberun laye ka tewo ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi.

0: Mima se kola fi lowo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mima se o to ba se pe ilakaka ti wa la sise le yan fi do lowo do loro ni awon abo fi mi se ma nla ju awon ni wa fa lowo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomin na sodo yin ni o
1: abolaji
2: abolaji
0: Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa n bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa o wole ta gba o wole
1: ori pe ye
0: a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile iwosan ati ni ogbe o wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon ni keji yin tori pe yin se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun ton se twale fori olori de ori ni e ki o ma di ru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi lola ta awon ilo bi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: ni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo
1: epete
0: olorun ni npin o ojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye ilo mo olorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to olorun ba pin sodo wa sa awon somo elo keji ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yese yese osu adipele esan.

0: binu
1: e
0: dagun eso otumo re ko ye gbogbo wa
1: oda
2: bi e ba se pe mo ro ti baba mi ni dogun tori mi dojiya ni tori mi ni
1: jesu
2: to dariji mi nigba ti mo dese gbogbo ese te wa se yi hun wa binu mo ti wa dariji yin hun o so tumo re ko wa ye gbogbo wa olodumare on da npe lolodumare yi o ko nla ni eyan laso gbodo je oba to da gbogbo wa ni kuku jebe olodumare olodu on ti yoruba npe lodu ni nkan to tobi bi yoruba papo ya to tobi wa lawon podu oya bi yoruba ba jayo to po wa lawon jodu wayo sugbon are ti nbe waju re nla.

0: si bara ka ma fe yi se lo ni owa go meji la berebe te tun ma gba awon repeated programs si wa da ka ma binu gbogbo e ti eti ijora won ni oya ma wa 24/7 o je tun ti be the sound sabai injo ma raaye mo hun wa online igba to lo ba ti ni ki gbogbo studio set tan daada a ma wa lojojumo ni lojojumo e ni sala igbohun wa be je tun ma gba repeated programs ko kan tabi music na ni sala e ma gba program kan ekeji ni aye igba an wa owo generator a ni di computer ati ni table n baba ti fun a won ti awon baba ti fun a lowo table won di fun a ni owo ati se si ana ati se si a baba in ati se si a owo ta to fun a le njo meta ati bi kun owo ta bi se si a pe ka tun se si a ati tun ra awon first apron ta fe ma wo kan le ba ma da ma ko ni royin ni wa o ta ba lo cover event nita kan ba won foju wa yi ri lededede pe eni kan mu phone dani kan record ni sibata ba ti ri apron iwon ba ni won mo hale mo wa mo ni gboro tan ba ti ri apron pe ile ise iroyin leleyi oni radio lele tan ba ri first tan ri cap gbo awon set and se lowo lowo na ni a fe kun ibi ta fe ma lo ninu yara mi kan ni mo fe ma lo ninu ayin yara kan ni fe ma lo nta yin na ba ni ta fe fe ran lo e da kun olorun ba yin na gbe bukata gbogbo e ni oba yin gbe ko ni da yin da bukata e se wa dupe a mo lore o gbogbo e ta tin ran lowo olorun mo ran na lowo adun yi tun tin lo iwon ba to ku todun o fi pari olorun gbogbo awon ti o ran mi lowo olorun mo ba ran won lowo lola la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lola ri pe ko si oyin oba kankan nibi kankan to to oba olorun olodumare ko tun si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun olodumare wala la wala ku ata ilaha bila ri rasi
1: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikan ni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
0: to te ba ni computer te yin o lo mo ti si n sise to yo ni good configuration e bun mi o e ju si mi e ba lo loku e ju si mi in ha o is a goli ni mo gogoko kin to wa mo ko se soro soro be di be ra tuntun na fun pa lai a mo fun re yin ese o pe ti en gbo wa gan na adupe tori radio awon yan ma wa te won ma tete ndi wa distracted nipa re tabajin so nkan ti o ba kini mu ba awon eyan yin ku nbe sugbon pe ti en gbo wa eni fe wa ni en soro la mo so ni ede la mo pe ni emi tin tun ma soro tin tun ma se pe emi tin tun ma soro gidi tin tun ma kawada bo emi o gba bi gaga serious o eyi ti mo ni

baba mi fata iba mi dele baba mi saminu adepoju Miriam Sinkins adesewa adepoju fata ilamide lowo londo state basiru adeniran ATD multipurpose center park glo mr yusuf janze lopabodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asisi sarafa din ola iya gbogbo awon lowo Abdul Rahman Abdul Basiti gbogbo awon osise ile sewa mi tan gbohun safefe ni ayin taye kai fun wa lo kankan ife ni won ni ta bi sise ni pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbogbo yin pa wata gbogbo en ti oran gbogbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dide si wa baba tin du ni omo adun o baba tin du ni omo adun a ni na tan tan ka to mo ri kan a ni mo na ka to kan a ni mo na ka tan ka to mo ri kan lo

Ten gbo bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

0: Ten gbogbo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan
1: Hallelujah.

0: mi ayin na ni ti ma dagbere ni wakati ati asiko ta wa yi lo ni ma dagbere pe mo fe ye pa die mo si lero pe tin gbadun gbogbo awon itapuro so wa o ba se ndupe dupe dupe dupe dupe gbogbo awon oro da ti jo so gbogbo awon eto wa loloko ojo kan te tin gbo lata aro na mo lo be ti je gbadun won isi sentele se mo pe si sentele na ni sia ni fa agbon mi re ko mo tun tin upload lara awon program wa kan ta ti lost isele tele sori server wa ti mo pe akole re ni let's legalize corruption in gan ki se era gueto na olo ba ngo oro lo oro lo oro lo oro wa nbe gan ni e o po nbe gan ni awon ta ti mo ngbo tele nigba ta bi ge si meta mo pe ni part 1 pa apa kini apa keja apa keta sugbon full episode re part 1 part 2 part 3 loju kan na ile ti mo e se upload so ni server wa yi bo ba se se yin tun ge si oni meta na ti o ma je igbadun yin mo pa ro mi oye sara mi ye yin le mo nja alagbadun re tele let's legalize corruption in Nigeria. I spoke extensively about how we all contributed into the decadence in Nigeria. How we all participated and contributed to the decadence in Nigeria. Bi gbogbo ata ti jo fawo so opo da bi ba Nigeria jede bi da yo ba jede. Ora ni fo to si ni ma npe lara amu ni gbogbo wa ma nba kakiri. Ele won sa nu wa. Ya yin ni ti ma jade na ni ayin. Tin bi lo mojuto e ti mo upload lowo lowo na titi digba mi te to ma ba wa pade nko ti lasiko bi na ba wa baba ri gbogbo e se daada a tun le pada wa lowo alale yin se mo poro mi ojo kan tele to a ma be obe ni nbe so atele se abe na won to ba ni a ma bo la ni de ba nle nitori bo ba ku dedede kojo kan yo ran aro wo adef maba jero moje le o nje ki laye igbinse eyin temi ero wo na laye igbinse o ile oluwa ri igbona inu le te tin gbo wa ye ode te tin gbo wa ibise te tin gbo wa ile yin ona yin ode yin oni gbona ibise aye yin oni gbona ko ni dojuro o nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fi olorun ba so yin mo fa yin le olorun ba lowo iso olorun ba abore to nipa to daju to ju ewo rin lo ko ma wa lori emi pelu duki emi pelu eyin titi digba mi da to ma pade afi nle sinu banuja ni bayin ninu banuja o femi na sinu banuje ni bemi na ninu banuje ka to ri alayo ka pade nire ka mo do lodi leyin ara wa ipade wa o di wo bi ojoro phone number te le pe mi si ni 0706837 4274 elebi ba mi chat lori whatsapp na 0706837 4274 0706887 4274 ipade wa mo lodi wo bi ojoro
1: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo laari oyo ni se bi baba enikookan se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ẹ ṣe tẹ ń gbọ ìkànnì wa o ajíṣebí ọyọ láàárí ọyọ ò ní ṣe bí baba ẹnìkọọkan.
2: má yín kúrò ọrẹ mi má gbé kúrò lajíṣebí ọyọ online radio.